Se football fitu minuto chene le chula se football le lua pa tonua fika le uli. Na ufa fongba li tatu wa tinu le toi fasa la wino tatu tala iel ne ya uli. Pio neide tau chupa le uranga le fionga ngalman mana tipi au tanga vaya. Tatu tala iel ne ifo ya salulu. Tale chula fitu le afia fina nele mfete moli ati ya ati oe. Te mauta malulawa tono lo fafinga luenga tono lo itavale. Le tau chupa le uranga o tatu tala mai Samoa le fionga ngalman mana. Mawala le si fa ponga le so tai al tali tu le valu. Ai manga tu e si valava. A to go fiere sul mele la u tau fa ma fa fa fa ne yaso. Ile malu lu le tau pe ne ta to. Ai al tatu nu al tatu po klame lo manu wi le lo lo le tatu wa to. Tu fa malu tu ne ta mam ti na ma tu mo to ma lawa. Po klame tanga ta ma tu lo fa tino ina fo le telo e kalesia. Mai se ni so ma fu tanga. Ma lo lo sai ma lo fa ma lo los. Tawa nei po kalambi mo nei tangata matutua yo ese mai eila to mle fale. Ayo atu e faise fa marstino. Ayo atu e faise nei vaepa. Ia masi yo atu fo isi itafa fao nei tamama nei tina. Aya ya ni so ila tu ele mo fayo na malanga isi atu. Ia no fo no fala tu le fale mfalo ngulongo le itio. Talo fai malo fa taivi ele li. Besili mtaua le mawole malo si yate utou. Mwole fa malo longa le tu yate utou. Ya mafia fia o tau ta mam tina. I want to tau mafau fau nis ya mea. Na ye ta mai tina malu lo si mafau fau telo me faya a inga. I miss your father we love it. A o ta tau matutua. I do all of our love it. Na le pau al mele fatununga ta e fanau. Ya a mele saonga leo le father we love it. I sefe sefe la o pensionga. Temine wa uma on na faile tau ngaluenga o le tausi. Al temine ta mai ti o le anga ima le fanau e tausi o tau matua. Ai lo de kausi aku o kou ki ngaku e fai ku kai kuru ma tu fa ngau e ma ngau kai kausi aku e mau kou. E ai fa ngaku e pengsi ongal kou imalu ma kua ofia o yei kou kupe fai ngalu bengai. Yele ngaa. Yoi. Ia e atu e ngai mai tatu ma tu e atu e ngai mai tatu fa na wu tau si lor ta mamle tina. Fa malo tu al tatu po kalabu neite mele uli. Pamalo tu le kalisia katoliko ina ifea I manu kau. Mele ile sungal fa fenga inga, sungal fenga le ala fenga patele faramaiko. Ole sola na ufalo, o asolo lu uma, e fami e fai latu fama lastino. E anga e fai latu sumpa al tali tu la se fulu, e ana fai lola latu pinko e vai vai. E awa e vai le maanga ia tine. E o atu anaito ina manilu matua. E o atu lo matua, e o atu foi matua ina. Oye lego fongofo foi ko inga ali. Yo foi la tu mana omi omi. Ya me se kamango fo ko kasi foi la lia. Na nga yo e kalakala ngoi o wala bo molu ma ko e kalakala ngoi. Ya e fa ye ya la ko kala ma kalakala ngoa. Ya e foi la nisi e kali si la foi fa ya po kala metanga tamatu tua. Le nga tene ta alo pele ka alo komingo. Ya sfa yang ya me tau lima nai lo matu tua. Ya eu so so atu malitu ina fa kalangol lo makua ya lu ala le limol lo makua fo ile ilanga ilanga ilanga ilanga akola era langa ya po langa idi la langa po langa kiki furu mo po langa pali ya la fa kalangol ko I ya le bu kalangol ko mbenga ko Lua se furu minuto che dele jula se furu lua Ai manga ya ko fa manga ku dua kala ile has A fa pian we ngof ko kasi ya wi ngai kala ngoi ngai do maku nga fo ko kel au ngof to atasi ina tal tal no ai Ile va u yar nga me ko ko ka fa fa ngai alu wa ke yale I ma ya o Beta ua le eva Ole fie fie o tau matua Ole mea sili na mta ua Au tatou whana Wai whale vila venga wanga I mai oko e whaia Patalo fatu le ia Vaianga le uli a miu a mosa Mahalo se fupanui Patalo fatu tatu pokalame le whala ngolongatu Tatu tau tua Pafawina tani yelu Patalo fatu Mahalo se fuala laure lei Mika tu lua Matango fie fuale ne yaso Whamanu mole Pe mawhai ona toi Whamanino mai po ai Mua mua mua moli le ava Pe a fa sanga I sa mo ni sa fa ma na ya la tang tu si de la lo of si di la mi ka ya no fa o ina le ta to pokala mer vas fa se mani si ne o la to a tina ta long ni fa ta lo fa tu ne te me la uli pa ma lo te mi ya ma fo tia fa ta lo fa tu si na le o ma lo si fo la de le fa ma malu uta perese fa ta lo fa tu ta ta fa sa malu fa ta lo fa tu ne te me la uli
Tai mulai wati luas fulu luas menit tele jula semua luas. Ba bia fiang ai musika su fifi loi. Tau tua le fifi mai tau tuina tatu watu awa lofa tuai mai la tau. Nau lo maua mai malo longa. Ole nei fu yaso. Tono la tu for fingal wenga.

Pole pesi tu le ola fai te tala ma lo tu le O pole pesi, ai o O le mea le waka fefe ang e hoi Lunga i au penga ta fai langi o ka o kai E le la au fai kakala O le au loko le ang orange O ka te, o fai kwa I fo O lunga I au penga ta fai langi e makau kia Wa fai e lesi lesi Wa iei ale me wale fifi ei a kuunung al Facebook Iei le me wale fifi ei kuunung al Facebook Wo ale anti male anko wa kuunung al Facebook A o mea le loko I fale Mea le loko I fale O mo le kuule ma malama I lunga Fai e iale ngei male ngā Ai se isu e su e foi Me la lea wa man kufi tato E ku ura se posti nunga foi lea Se fam talanga foi lea ilunga Ke ba ai la leo a ko mengi E ko mengi le malama lama ya malesi E alu waku le malama malesi Ia uo al tato fai ngā malo Nei taimu ki ngā ngā E au mai mea le malo A oa oka ko va ai ei Oka se ngasu Pai aku ai foi Ori sa ole upol pese so Ombo le ola fai kakala Oa I mea laua ia O laua fai ir fai ngā mālo Nei taimi Awa ka laua ia Ia koming E kuange lole posta le ilunga Ko fai ngā mālo se mea lai fai Ia koming ia kulea E sa uruare koming ia lea Se sau se faupunga leo fai ngā mālo Fai ngā mālo Koming ia lea mālama Lama ko ia malesi Ia ole fai ngā ia Kong ilunga Kong ilalo Kong iau kafa Pilo iau kafa Nio Kalu kalu wai kako Se ia foi lá sem me, ah, vou fazer ngale va pe se me coupe com le calesia. Kuange du va pe. Se ia bangue du foi lunga se cuscusinga du se calesia. Pe a meole calesia le wa wa ma. E acaba ilar com mengeles. Vai vai de com mengeles. Fai de mal mal lama ya dia. Kar kar wai ole I fala la tafua. A ilua ke le mam lama. Aua. Ka fiofi. Ngale full stop ka wai poki vai kai. Oka oka se halwa kau fale anga lako Walaki, oke okay, vili lo ya angu kawit Facebook Leino po fi abe kufam kalama Fi abe po fi akus kusi Walaki le Facebook le efe makoma anga Fefe anga le aingi le Facebook Oka winga fefe oka se kus kusi nga fai ngusi pepa Fai mai ua mai maua lo fai si o Walaki le le kukongi ya Ya, pifa pe olokauso fo. Ki nga olokauso, olokaku fa finge porokwa. Ala wa kusikusi ya, e kuange lo ilunga va pe ya. Fa de lea fo ilunga si fa ka o la lang. Wa ba ye lo de lo fo ya ke o la ba ya. Ku sa wa ngo fa o maka wa kulo fai fai di me. Ako kala ngo mai sia ko inga mai si lo matu nga ya wo fo ya masanga nga ba ba mai ya ke o makof ka o si o pe mai titi ya. Ole hafo de fengone misa le mga ifai mei fuori siya sope a misa yu nwari ufak. Ea, ola le meokubo. Mai ee, maa nga yefu ya de fengone nga misa. Ofa ya kwaai. A kuka wai misa, ungi koe la wele si lesi. Ungi koe fape ya kule si ame oe ya maa. Ai kamari koe inga kango la wu, kango lo makufai. Ee, aurelei. Ee, koe inga aurelei. Ai oke fai ee, koe inga malo lo. Ngalo malo lo ae le chau fe au. Ya ngo misa ngale wai keminge. Ua fai ya ringi imare nga. Elanga fisi di mangiko inga mangai o makoe makoe vai va. Mako fika winga fo inga mako siopi o itos. Ai mai lepo a upo di misa fa. Ya ko ke ro fa un ko fengi ngi ngi upo e ka o misa ai ma fa ke kere le misa. Au o ke ma wei kar ko inga e pa wale mea e por kama lo fo pa wale mea o finge. Ne ki nga fa ya e ala au delei. Kama au delei. Kama au delei ai. O ya nga nga la kun mako fa le la ke la ki. Amai ma ya mal tama awa ke fa vive sia pa walo me fa ya ya le le ya wa le le nga wa le le nga pa o ya nga nga la kun mako fa le ka wa nga wa lu ka ma mru ki ai le le le le le mai fo ya ko asar ko inga la fo ila le le le ko lo makua ya pe ka mai fo lo makua o ke man lo makua ya ko inga ya awa ke fa vive sia fu ya ko inga pa walo me lo kalifi de mu lo makua
ha o ke mari lu ma ku ape o o wa ma wa le nga yo fa se fe au ya pa wa le mer kan li fi le mu o le o le o ko inga fa ya la anga le ya o le fa nga varia lo un yo e tan fa ki nga ngo ngo ngo ki nga o ki nga fa nga le nga nga le ya ka le ngo fa ke le varia lo un ai sa un ye ma lo u e se lo ku anga le ya o le ma ingi e se o Ya fa pe melo makwa ya ya ya ya yo so ya ah fa kama kama ya nga o ya nga ko ko sanga ke makwa ya sitagata e atamai foliga awoya lotomatu a wanga ikoko ko ko emisa fa nga le fa mai ya makango le si da lau le si ya ya wo o ai ponga le ai ngor ko ingo wala lau ya langa fa pe nga lo sei fuang ma le o langa le kaku ke ola o lo le fie fie o ka o ka sa nga suwa ai kanga e faise me fu ile le ke lo e su ya e su ya ya fa pe wo o ke o ke mai sa u ale ngei ma le vive sir ku inga ya e o ya lo ma ku a kar kar de mu ai ya ya nga o ya nga nga o mo le ngi si da e fa ngo le vai ke le ka e li ai ya tala no mai su le ile fa le vai e alo alo ya pa de umar ko vive sel ko inga ala mar ko inga eh ngai fa kai dia ngai ngai fa kai yang afe lu mak wa ya kami nga ngai upaya ku ya wa maka nga u fu na lu mak eh va mar ka lu mak wa eh ar ko inga wa o nga la ke fa lu ko wa suide o ker ko inga de ker ko inga ya la fue mai ya o ya ngai ke maka puiki o ya ngai ke ngofo maka vari vari lo maka ya o a uai o ke lo fo ya oi ya mari swing ori ori ori o ke a ne va mai e uru kula nga o ya ngai kula lu mo lo uru ai le ai le o ke o ya ngai la ku o ya ngai la ku va kula uru se la uru kama mo kinga kalia ya Wa mai mai pa pore ali kor ko inga fe nga pa e la o ke nga i ko di di ma fo for ko i o wi dar ko i nga pore ali kor lo makwai o ke o ke a e fa ya kor ko i nga ha o nga la ko nga fo for ma ko fa le fi ku ri or ko ai ha o nga la ko wa nga o lo ke a o nga bo oi i ko fa ma nga ko ya le aso ma mai lo ku a ngo ngo fong far ko fa le o ya nga la ko wa nga me kan ngo fu ya nga u male lua misa nga u male lua misa ko me ko inga ya bola nga misa sa lo far ka me ai sa lo ye to so ma ye far ka me ai ma maka ai fa ka ba to so ma ya songi me ala fa u ya le e wa ve vengi ni vai kai mi oh e wa ve vengi Yo, the wife, I'm on the morning. If I'm about to watch you do, Lenny, only. So it's full volume in the town, July Tassi. I love what you must say, Pelamo. You're about to finish a child, my foot of my nap for me to avail of fun. Come, walk on. Allah, my father is a la, el, come. I love what you say, Pesami, no, my le malolo, I must. I saw one. Ala anga uma fai nga o ya nga ka le mengi si do kere o lo la fa to ye ya ko ke fa so so ma ya nga misa pai ko misa pai pai le mbula oli

0: Pa ve fianga le fianga sangonde pele fa fonga ba yele nei fai chai mele uli ino mai atu tatu tala fole na ile ngana pele chani a fitu minu talo chai nele chula chasi le ua fata simbai la unanga fwema le tautua le sunga tung sia le tatu omeka kans mo tatu le unga tono le vayaso tatu fata talo fatiai tung sia malo si fumo ni ya malo fode an sa itu te manga lua nga pe ona yele nei ya solulu fesi malo ulu
1: Ya, lang ma ta fi la sunga fo I mena fi fi sa ta lo fa fo la sunga li fa sa la por ta ta yo po kalambe o fi fi mai ya wa por fa fo anga sa mo me tu fi le ni la lang la to fa pe ta to lo fo I sa mo na yo ta to fi tu tu le manu fa pe to no ke ro fa ma no se fo manu fa ma ro ta tu a tu wa ke ti
0: la nga fi fi le ni ya so lo nga to no le ya so le va la wa tu so ta ya tu ta to po kalambe yo lo ma lo si la va lu si fo na vu wa Mai foi na inga lu nga sa fia nga yini yasu ya me so nga nga si sa fia nga mo tol fa ngol yasu
1: ya e mo ni fa ma oni e se ko ni si tula nga la sa no ah de ole la ve ma lo si le tal tu atom sia ne ti ke tom sia le malulu
0: ah ok ya ya
1: ti ti le tom sia le malulu e foi le ma lo si le ti no tom ke tula nga la vale fa tom nga sa mo yo ai ole malo sila to malo simeleli ange to anga foi tong sira to tal malo lotu yo o mela nai mo ole malo se tong sira ele ele mai tong sira te ti ele mai tong sira
0: oh
1: ele se tong sira ele se tong sira mai mai ia foi yo
0: o ele fai mas ia ki tong sira fal mai
1: ah ele fai ele se ki se a se a pe ngan mia yo
0: lai malo sira
1: ba ngai fa lo ba ngai fa lo ngora ave melu ngai fa lo fo mai yo
0: Ya wa falo ngwa fa mi fonga bua ngai ke fonga le pamu fo le pe to fa le po.
1: Pamu. Pamu mai. Ya ai ke sa va. Ai ke sa va le po le di ma ke pamu mai fo le di.
0: Ah. Ola. Ola ke veo do po la. Ah. Ya pa le pamu le fa ha tanga to le pamu pe va pe wa. E sela. Ah. Ya pe pe ke wa sela pe. O le pamu foi le fa ngai mo le pope a va pe o le nga fakia lo ke se nenga il tangata.
1: Oi ke le pamu mo ke ke ka ke o dua ke ai ai ai ai ai ai ai mo nga ai mo la yo fonga mo mal pam. Ah.
0: Oh.
1: E mai foi ma mai foi ma le mad.
0: Ya. Ya sa ola lo nga ka o mai pamu lo ringa ke fonga. Ile ile ile. Be si le la ngai ke mangu ye ke lo fonga le pamu pe a to falpo. Ale angu falong kwa fami ya ale angu amale pamu ikeli mfainga iku falipo ya ale ale pipero la kala uri iyo longo inga lansur kalo fayda usuri
1: ya elango watanata la toya na iyo meto tino ngaye
0: ah
1: mekukia ngaye so ifu wai
0: yoy eilu arka ngaka ya lango iya pamu lefa
1: eilu arka ngaka kwe nga pamu nga sa
0: ngaye iya
1: so ifu wai yoy
0: falong atu arka ngaka wale mfainga ma ngapo yifa ngal pamu
1: Wah, wah, falung itu ngante ini falung, ya fangan pam. Falung itu ngante sebetulnya bayar cino, dulu mu fastong, ya fangan pam.
0: Oh, uyo puyo lah ngangal pam. Oh, ngangal pam gue mau ya.
1: Falung itu soi puyo lah tahu, tahu mulai serta vale ya fangan pam baik.
0: Ya, vale lo se vai mu.
1: Mu lo, ya.
0: Ah, vale lo se vai mu. Alam mu ngaku ngalangai, pak kofa ko ya.
1: Yo me siento y a mí me voy a jugar con ella.
0: Ya la ngai de omuwa wolo. E mamá wa umar kamanga omusto. Ele muwa u, ele muwa u. Tongi ele muwa u, ele ya ele ola ele ya, ele muwa u tongi.
1: E ale malu.
0: Ya, kasida nga fa nga le pamunga ya. Kasida nga ka, kasida kamole malu. E lo ko kusa fo de malu se se usare mal kalo fo ya se mo yo or me anga we ya ya
1: ke pa mu vai to se pa mu lima
0: ya kama nga fa ngal pa mo le pa wa
1: en ta ha
0: e le pa nga ngi pa mu lima kama nga u ke kere kingo anga sa al pa mu le pa ya
1: ta fo ke kere kingo kama ya a e fo ya fo mo la ko vi yo
0: ya u fa nga kama le pa wa fa nga kama le pa wa Yo,
1: yeah.
0: Yeah. Ini dia kembang ke fakar pambuan di bawah wa ale ya le pau ya. Fasi fuar fa. Pai ada fa kau fa di sini mak kuasa fa fasi fuar fa.
1: Ya kami
0: sus kakak mana ni? Yo, bisini ngaki mangu ya. Ngaki mangu yang Malaysia. Afu tu fa fuksia lu Malaysia via lili. Ya saya no ya saya di start apa ni?
1: Ya, so lelah faham tadi lah kalau sungguh kecil malam tu abang nafu lili cula oleh luli. Ya lebih ingat lah masa tu ilah berarti mua lah masa tu tadi lah tak tahu siapa oleh langit tadi nama lo sepul cium tak tahu cium kiri ni lah masa buat. Ya faham tu cium macam tu boleh baik. Ya lili buat tak tahu sila ilangnya mah le tak tahu papa tu upul tak tahu cium. Amal lo sepul mesti sambo le nampak sim nampak. Pamor la lo sa talo fa twa pa e molu mo sa mo yo na tu langa fa lte ya ki na ni ko pa malo ko che ko mon dia pa malo so la mon dia sa mo ya mi si ta to mi ya te wo fa ye si na malu du le le ne ba ta la storia ya tengo le me le te tu ta to fa ta bali e ki te te le ta wa tu la i fu e lunga yo e e me fa la mo fa i mel ta sa ngai la te po mi po le laptop yo i lunga computer tu la na fa pinga e pa u pena tu failam ya pa nga mele tal sanga la to ia ya pa ima to ata nier tal sanga polo ngwa tu oi ki sili oi pa atu nga ta vai te pina nga le fata mo le ainga ya putula nga fa pena e te fie lo ta vai lo la pik ia ya ka la ta sina ku ya ma tu le la u la tal sanga lu nga online e sangil online ya pa tu nga ki liba tu ma to po tu nu au kilan po fe la vai ta fa tu au kilan e me failam ki liba tu lo sa i lu malo malta polo la wa foi Bisi tu dengan tuan tuan tu perta balik sama dah fapeo enu for fapeo enu perta tu alkilani ya fapet bisi le fel telu tak balik tuan tuan tu perta balik ini mafaya na esu memang tak lama ayah lelu selalu kena distray ini papa tu tu iman kau ya bisi tu dengan tuan tuan tu tak balik lelu tu tak lama main kau short tato kaku tato family bands ya le fel awak tu memang telu tato band tato tu yang high ace tato Miss and Caravan, page full no four, the Tashin Tatu no four, full lure no four menu, a Toyota High Ace, a Tinani Foyer Tatu mini bands, Terry Lava Tatu Valley, or Tatu Tabali mini bands, or Tatu Toyota Bellfire, Matatu Riora, Toyota Alpha, or Tatu Tatu mini bands, or Mia Lava Deva Taula Toya Muaina Kotele, yet Tinani Foyer Tatu SUV, La Port Tatu CX8, CX9, Tatu, Hole in Acadia, but before it got to Toyota Highlander. Yeah, then before he got to holding trail place up. That's what I'm for up for a little more to know that all to art. Yeah, then before it tell you, she has to be for a little my lalo, as we for your hybrid, to long of a pinna, to your left for to English issue, no more to know that all to art. So, my mother, my out, pay love, be linga. At the night, we have to go to Rangers, to your Hilux, to what is it, the Triton, or the Nissan Navarro, or the Mazda PT50, or to any PT up here, or to turn it to Lotoa, or my friend to turn before the tele for your niece. Yeah, for Nissi Tavale, what we need to run a foyer, to take on Balatu, and then my now in Tavale foyer to kill. Yeah, they like to pick up to the Fabian Wayne, I love Piplina. Yoni si tulang si mama may samo ya manatua ile ngalo na ba? Ita toto abo ni fanga le ingol tato toto sanga le mato ti ba ay ilusa ni toto sanga mumulo kung kalakti lista la ino lang tabale ya fanta we tong siya mano mga trans ti pa lang tabale ita ino le afo ile wano fitness ay kuwa ile tato tautua pa pe fo ile sebesin no lang tabale mo toto sanga mumulo kung kalakti ita ipuwa toto tato lotua ya Mama Bengale, Tele Marina, Sessiata, two eternal Nichula, now make a counselor, the social internet, my honor for a thousand of Tabale. While Mela told me my Martino Lame, the Caventi, Lavasita, but such a called Tabale Lava, a Caventi, 100%. Yes, I have been a tunnel for I was playing with the Tapin Angel Tatu, Total Sama, in a backway to a just a peace of mind for you. Yes, the PI or the element to it is a bit of a little my low shot. You need to run to be my if we wait up to be your feet. Yeah, that's to my tell my hour. You lose a lot of Kevin Stripe. You need Papa to it in my town. Lose a lot of Kevin Stripe. If I bring up an armor that to land line or even lure fit to leave my balloon to store or even lure fit to leave my balloon to store. ala te funta de ai o lo tasi pa tu ono lima pa tasi o lo tasi pa tu ono lima pa tasi ata ke la te tema lo mato no mo dio fai lo prima via le tuo ya vol te mei pa tu pa fa se fuela sunga te tia
0: ma lo va te tena lo sunga toksi o mortato ripoti mo le fornia se fo mai moria
1: sei fu
0: Yeah, lele. Ale au nambal tau chuale nal tan tu Omega Cans. Peo ne yele tau chuale sunga ya tuxia. Mal tato falta vale vale wane li olu tasi faa fi chuale lima faa tasi. Olu tasi faa fi chuale lima faa tasi. Yale tau chuale sunga tuxia pene faa funga ma iai. Ile nei fo itaimi o lea oli. Tebe le wate leo se futmal fitu minuta tea neile chuale tasi. Ma ya nei faa vifianga iya. Ona se emaila iya lea. Watu fo iniso tato pakalabi fanga solo peo na iai tato falinga. Mal pakalabi la reto leo la.

E o e leo tei wha mire tan talo le chula en lua. Wau wha longo fai mai wai fai po hipo. Ai kei loe. Wa u wha longo langa I fwa ime wa tutupo I fwa ime wa ai ai. Mamo fai inga uo ni vai teimi. E alua lua le fai inga uo pi e wha longo antulo fai mai wa. Wa alu le si to e sui langa uo. Ole vave yango kupo yola ngona. Ole isi, oisi fai inga uo. E tua leanga ia. Tua leanga ia me fai inga uo. Kama fui le wa alonga kulo fai mai. Ia lale wa koe sui ai, sui le uo ai. Te ia lea ia le fai mai. Le ia si sikati. Ole pula ili ola. Nanga ui mea wako kupo fai pia. Oi la tau wa kapule le ola mea ne fai inga uo. Wai momo mea e. Fai inga ofi a ilo a ua. Wa alu alu au motu sielu wa fai inga uo ua le. Ole mafai na fai wa wina. Wa le mafai ona fa wa wina lo fa inga wo a wala ia te o natu langa se upu ma sene le tunu tele I or sami tele manu le vau fa ye lau fitfiding ai a tonu foi e lo tangata le nai fina ngalu I le atua te lua mafuta e yei te mie o lou la ngona o lea o ia tonu a lea ale mana ia o lau fitfiding a fei fa tasi mali o lou ta talo malau ona pongi ai maise tupu lang talo vau E te talo I lea tua, po ia tonu lea, wa ia au maia, mo oe. Ai e ala mufutanga, fo ilele wa alu le tai lua, wa lua masina, tolu masina, fa so solo le tausanga. Te ia fango mai, e, wale o koe feo hai. Wale o toe feo hai. E te leilo fo eole mea ana fa umi umi. O le tāua fo ina o lau sa ilinga I le li. Au te vaai de au le lei. Au te vaai fo linga. Ai te sila fioe. E te tāua na e vaai te tono loto pe monia. Langa kei loe. O mafu kangalwe kei mingi. Pa kwa e iloa le kangaka mongia inga uolo ngofu. Ioe. Uso ole. Pa kwa e iloa le tangata mongia inga uolo ngofu. Aore te mire te lua feo hoi. Ia ke vai a kwai fōringa e. Ma kua I aka mai a. Whaari mai o ngawinga fui e au le lei mo ngawinga la le lei. Malonga se lau pasene ne te ua I eise mafutanga fui le kwape alu fase le mu. Kwape ke walu e koe musu ianga ia. Aore ta ua I al mafutanga mo le vai te mire mo tatou tupulanga talavou. Tu oia tatou ma tutua o ngawa kou paspinko. Aore tatou tupulanga talavou. A o fai lau filfiling a filfili fatasi maleli ta talo ilia tu e fso so animai a te oe po ia tonu lea ya fai mai a le kari o ia lea ia ole ale me kuwai ta talo lole ilia tu e fa mautu le lua maftanga me lua fai ngau ya ngā bea bea ia lea ta talo ilia ilia ngole ka ale fili lea ka ai oka ima kaukia le tau ole nā mo le tangata matau ilia tu ama sa idi lea lia mai le tangata tonu mo ia Yo le mangu ya fo inga o longa yo langa. Wal tanga tia lofa moni le ahinga ma lofa moni ya antoe. Ma lofa moni yo mantua. Fifili nga tanto. Ye le kuwa ifo ni fifili nga kako ulewa. Fa pea le ngawa fa ilangi le fo launga. Asi ya ukaukonga na ngawa ekoe fifili. Ya o kako ula ili inga me o fifili. Yoi. Waya wakawa kwa. Kako la le wa pasi mai male Mal pasi da le ah. Ile ila se mea kao se fili fili Kako ele fili fili de loko

Ai fai e filifili al manera la lea. Ai vai poi e kere langa se eleng. Ki nganga vai a kua wamakua ai alua kalkalua al pensionga. Io era con le mia ngale kupu. Ale mele ka ko ki nga e ala nga oso lesi. E alfa pe ia se lele wali o make ngofo wale ufa ilangi do ufa ilo marido korua. La ma ngofo ge maia la la se de melanga pensionga. Aua ke ali o le pensionga. Papia ia ngalo u al pensionga le di le la. Ya mo tatu fu yo matu tu fili fili de le le fu se mela ku ko fili fili ai e wa nga fili fili nga ku ma ku ku wa nga fili fili nga e ku ko ma ku ku pa wali me ole ka fa fa ma ma vai de le lo pension ta nga le vai kai mi ngi a le alu la mala se de ngi fa ya kwale fe kawi ai fa ya inga ga fa ya kwe course fut kau sangai bai ai bai ala fa ai ala fa mau po yo ya ngai fia fia fia fia ke le fo ya e so wat una gale vo sa un malu du vai no ga fa kau kai au fa te te sa mol wat nu pele mol ta tu ma tanga ni ya so lulu malu ale mo sai ka ku kar ye ai vai de vo umar ngi yas ya famanuia folia famulia le tuol to maftanga mal to faya fonga mo le uta pena mai tu te mafuta le neias se pa e fu stemi le fia fia na ne ya ta tu fele folia sa ta ya ko kerin ska ko kala maka ko eva eva maka ko kalie awo ke fai mei ka fai mi aka aka fa ya ke o marangi ya songa fa ngwa ya le le awo ma wala ka aka wala vale ya aka lu fo le fale ya mo wala ka toast wala ka avoka fa pa kai ka ni la pa fu ai pa ka lolo I will follow go fight for your cake. Quite being a yard, why if I pipe on the lie? I like your Swiss yow. Mamusa folding, honey. Maria Teller, the Yasol of a teller at Sabola to repair a soy for memory.

vivianga sui vivilongi le rivanga le uli talan toi fo ile tanto ma futanga ile dia sululu ole tanto wa fo e la sululu dia so lima le rimasido kuso lua fe lua se folu maleono le so le tupu fo inicio cambri e ma di si fo pi si nisi le tongi tai va yaso e tanto le tai lua tai tonu tai fa va yaso e tongi ya ya ono sai yo ono sai e o mai lava le teimi e maua atu ai lau tutou. E o e na paule me ta ua o le fai le lei ma le fua fua le lei o lau fa soa soa vui le lei lau sei le e le vape a maua mai loa e o ngai a lua le male a toa e a engano ya o e umale sululu so tu e male stof ya o na sa uni mai ei leo le fai unga o le vai aso e fai ei to na ia inga le lei e mua mua na moli le fa manu mua na fa utai le tau tu ala fitalika ya te tia peo ni ele tau mafutanga ya mai le tai au na li la se yu ni me fo I stemi ele ma wantu lewa tatu wa mafutai le ni fo I vai ngola woli ele tau tu a fa woli radio sam mua tasi lima I vitolu a moi au ki lani male tasi onu tasi male tasi fa moi sam mua ma lole nganwe ya ma lo fo I ia le tau tu a le me fo I ole tu wala fa talo fa ia wauna pa ia le tu a lo tau swina li puwai uleola e so se fanta fai tau langa la vai tono li sila ma turu I emama ma lole te talo ma lole onu sai pa anga basani ele tanto wala leo te mama tina ma tutua tu imelu muli panga tono mo te malawa mero ufanga foi ono o tau sia ilo o tau sui fua ma lolo ina tano sia o la nai maua le malo si ule tino anto ai foi ma le mafau fau anto ai ma le nganga le malo si ule nua lo fintai tunga wa foi ele se ili ngā manuia le tau singa o ainga ma le tau tua ai tau malele I o tato ainga I Samoa ma lole usu ma lo foi le fa ma lo sia e ma le tuala utala leno fea tua nafi o le malu ulu o le poa na nei o le makua maka ukia na ufa pela uia a ia o maile so ia ua tau sui maile tala foi lele o le tau pita o le fa maile tala o le tau o le poa na nei o le poa pito isili leo na malu ulu I tō tōngu o Niusila e au fiatu e lama tātou nei au kilani o le manulu o tātou ele nganta ili pōana nei e au fiatu e mela soa tāiau e tasi le tīkeri e o kileilo pole amenga le fa o ai tīkeri a le familia tala tasi le tīkeri o lorunga wing o le makua I manulu o le pōana nei ea ele aia se te suinga tele tauna e feia na pau o lea ea fa popose sia wa planke kel po anan pe ava be te fa long wat wa lemma fa yona e moy ile an want to ole malu ya le fo na tantu tell no ile ne va yes ile fa ola fo ile le ola u heat pump ya po le air condition nine tunnel to wa fa ne po lo mota po lo la mo sina te me ta wa wa sina ma fa na fa ya mo le ona to te pele ya ai ko fa ola fo ile ile se kem yo le so an ta ya le lei ya tano si ole da we ya to na ya tano wala mo find out ya onga ole so ya o to il wife ile wa so to toy ole dei va ya so le onga al fana we le ngan tfo ile onga al wenga e pe ona fenga ya ai o se tala fa no no e pe ona ta wa mai ya ya ni si fa na wa onga ile pe to no ole epsom lena afia ina wa lo want to sit malo tele yo va ngol mta puleri an want to let malo faile la ve singa ma se fine ya ona so on twile o stanga to se sa maria ngalele e fi so so ani le ma fine le ana le la al tai pe tu so le le 5 minut e te ai le fi to le tai o ana le la ya na an want to le le da sa maria ngalele e fi so so ani tu ye le ma fine le ai sa ko ba no so ko ngor ka ba le a si sa ma riang le le ya ya ma lu ai lo ma le a to e fi lo lo nei ta ba le na la ve ai le te mi le on le ta ya ai le ngan ta ai le na e fi lo lo fo I nei to mai tia onga o le a sa ti ti an tu ya la to wi la ya nga I le onga I le ta ya o la ba na le la ya o le sa fa pe le ona afia pe na la ve ai
ile cha valele na so la tua i maleli ile o le wa pu ene ile le ula le fa mi fas fulu maleli va tu sanga o lo na tua e pe on li pu tia maile a e le mujanga al wenga o le e to tolu ia fa na wa onga maile Auckland Grammar School o le sa a wina tu le frema Eyo, emotok tia le mele tula I mai ile taia ona lila. E toa tas, o leo lo ya indi manu anga tū ngā. Ea mai o lo o a tau fie le falamai ile taimi nei. E leo mai loa po le ale tula ngā. O le mafua anga nā laina tupu le mea. Ai le ngata ai fo ina. Pa meina umana la vevea tamaiti le ise tū o le tawale le ula le. Ai koe alua kua ilo. Alua kua ilo margangaka. Wapat buat tulen tawat. Aitang waktu jangan terlalu fasa valia lah cumi. Ya usaha sila ma finalen fasa valia nampi. Ya lefoi dah kau aku yai korang kalah. Ya ma pei ma usaha siu caifa. Ile caya wana lagi lah. Ya utele ma ilo ipo lele me na tupu ile jangan. Pole me ya engase oleh ma fau fau. Mau engase tu mau. Ia pe ole mea I eiso na pitanga ele mafine lea la vevesi mua mua ele taia. Ae ole tala lena au mai ele lipoti. Ia ua te iasi mafine foile. Ile arua korganga katu inga ia na kongorgava. Te vai ele uno le tamata. Ia ele o sau foi se tala pe ole ale tulanga na mafine ele o mautino. Po ole mea I eise fa le tono le mafaufa. Ia po ole mea ole aia faina lo na mafaufa wifuala au faasaina. E ato nolo ngā lue ili, mata ngā lue ngā leo leo. Ile, taimi nei. Ea, tano fai na I whana wao. Ele nga tai whana wao nga ia na lavevea. Ai o whana wao nga ole na lato o antu fatas. Ile a fai na antu wai o lato mafufa. Ile a taimi o la taia. Alae o atu tomite a nga ile au. Ea, o lewa tāpena tātou mātua ili rivaheng o lea wauli e piki ili whana wa onga ili tuku wai wa onga I stemi leo tōmi mau. Ea, alu watu loa loa talipo loa fine tango fusi mau. Ea, ma efa yei malo alfa malo si lea onga lia sofa afitan. O le nae te sa onga lemu. Wa tano fai mātua o lei ni whana. Na afia ili tai hawa na leila. Lea isi sese, lea isi angasala, aike ia wa soa fua. Ah, lai vili wila alifana weo ili au. Son, matau tia. Ia zi tatu fatatat. Bole ale tulanga ole au onji, ele tatu mta au pulida. Ele taimi au mai eise isi ya lipoti. Maile matanga alwenga leo leo leo. Olo fanga solo ia la tu suisu enga ele taimi. Nei. Le leik fatalo fatua ile fionga ya nanaima wa ma nae yoi. Mahalo ali ili feyura feyura mahalo le on sa ya. Ya elegante lea o Dolores Ainu Uhivi fa fawina tani yelu Mikaele Futi Rachel Sifa o Heaven Tasiva Valfitu ya fa jengjelele lango lango mai uproot ya malita mafoi ya Solomon Leasi Tavita Sui Fata ole mafutu bainai Penrith ya Australia ya ma lo level for your favor Pam check jelly the bam to my little two of fat well let the see formula and through my young kilani new sila radio Samoa. Yeah, and take to the way now young man when I do to my favour all the day, yeah, so

sue for Mali, the Sugai, Ben Betana, the Big Bangle, I won't be Malay Pesce, Masina, say yes, suit, Ada would to lose a full minute of Natalia or late July toll. Antonu Telefia, Vuelifa for his Apollo Massing, the Malu Rulena, Sound Poana, and it's done. But Talvan to Ayanta, Steve Blang, the Big Bangle, I won't be like Canberra, Australia. Lucky Faleiva Lema to my nine Napier. He monkey or the man who walk on an idiot. Yeah, silly like Kiki and man who walk on Yamako. Yeah, I found my lolia for Ilena Louis. A nine waffle in Napier. Ah, my lolia, webano for the fat malos. In the divine or the lila or the lucky get off and ring on. Ah. Ya e malu le le foi le le la malo longa il poana ni ya o tata una ye fenga el wenga il poana ni ya e pio na foi ya a wala la vai te ja anu le malu lu e vai ya si ma ki a ki o ja le malu lu le la malu lu en tanto il poana ni a o fisi u mio fa te tali se tala e winga ile sunga ya lupe soli ai Joseph Baka. Eina wale manu yelfing olan siaki foi lele ye bole drug test. Eile malolo aile la talonga lea ma Fablo Wardley. Ile masino novema ile tausanga na seit ma vaya tunei. Ea pita yanila. Ole so, ole ufa ilo ma ye ilipot. Olea ua kilia le sunga ya Joseph Parker. E toi faa wawai ona fusu. Faa polo fesa. Ile talonga ufai pilinga. Na tu ina tu ele sunga ya paka ya le tulanga foi lele o vaenga e fai yei le asiaki le masino novema ya ma o le lenta u meilunga I fama yei ele min o le cocaine safa bea lea ona yei tutonu o lona system ile na teimi le na fatino ma yei ya pinta yane safa bea lea ona tautino ya le fionga ya la lupi soli ai. O io stangata na telefonga ina ye fuala au fasaida. Ea mai lana saunoanga la ile so. Olena ye saunoai. Olea ua ye fia fia. E tu ina mai. Ea le aveseai lea o le provisional suspension. Ea po le fat malolonga le tu mau oia. Ea mai le taaloa ile taalonga o le fain pelenga. Ea ma o se teimi o iluma o le afapelea. Ea ona joi taaloa ile sunga ya lupi soli ai. Ele ta longa ole fai pelenga. Ya, o se tala fie fie le da. Ai ole am fie ole e fie loa. Ele sunga ya la uli ya lupusole ai Joseph Parker. Ele a stona I dek. Ele ta longa le ole a fai ya. E se tasi leo alo New Zealand. Le li o David Nika. Ya le ole a fitau. Ya, ma le li I mai o se talia o Floyd Mason. Fai ele I au kilani le pole stona I a sonei. Ile fusile ole IBF IBF ile pang ole cruiserweight title eliminator if yele tonu aukilani ile stona ya so ne ya o se tonu fi fiele mo le fo ya no le tatu tro o faisi umi un tatu dali dali ya ile tulanga fo ipi one ya ile fina nga le sa fina wa ele ifa nga ina ya pele I Yo, ele fanga ina le sunga ya Joseph Park. Ia ia fa a fuala a wasa ina ia po nisi fo io a fo o supplements fo ile le fanga ele au ta anu. Ia ole tala fia fia la le da ole company mai I Peritani. Ole sa lanto fia le su enga ma le wa ma wame ele ta. Wakili a ele sua fo le alo le tato utro. Ia o se tala fia fia na mo I tato. Olono wi. Ya talo sia wa le wa au kuso le ya le ni vaita. Ya maua se isi fuso anga le sunga ya Joseph Parker. Ai le I taulunga ina ya le ni fo I tausanga. Ya o le tala atuna mua I le ni vahenga le awaudi ai toi fa talo fa atuai. Pe ava peo le vutai mapu ta mai le tautua fa wawa le radio sambo. Le ni fo I teimio le awaudi wa tauna e anga I e piki le fana wa onga. Ina ua toi se fuluono ne minute o na talea o le July 12.

Ye fi u semole tu funga ile ni vai ngole a wuli no tu fi tu mi tu na tale ole tu lang tolu o su se pese mali a e fa tu poi langona o langona ole fi tu ilunga ya man lui fa foi le la e mo wai sina ma fa na fa ya le le o e si la fia o le wa fa la wi lo mai le so solle o wa ma tu a ya lu ilunga le fa ingo tangata e le aini ala tau ngā ruenga I tono ni sila I le teimi nei ea ma ua si I tia tu wailea I le lima tesi ma leono pasen mai le tonu masina I tua atu o le masino yuni a lono inga yuni me a perila o le nā kuata ia ua tuana I atu ua makua maka ukia I le teleo le si tanga ilunga o le anfai o tangata Ua le aini ala tō ngā luenga e pei o nga tū I rabailea. E le ofiso whakmo mau ngā New Zealand Stats New Zealand e pei o nga whae loma I ele nga si tanga e o tesi ma le rua pasene. Ia mai le lima tesi ma le wha pasene. E le kuanta lena mai a ele masino mati I le nei tau sanga. Ia mai ua si iti aila I ale au whainga lea. Ia mai le afe on se lau ono sulma ma le wha afe tangatana iai. Ile se lau fitu se fulu maletasfi a sfulu maletas se lau fitu tas yafi tangata olea ua yai ile temine ile tulanga lea ole lea ini ya ngal wenga ya fua tula yai maile se lau wono fail se lau fitu tas olono wina toe fa upopo ina le isi fitu wafe o tangata ua lea ini ala tau ngal wenga pe a fua le kwata mua mua ole neifo I tuksanga Ya mai wa mawalunga antu lea ini va inga fo ilele sa va ia ila toia ia ile poto ma le tomai. I le tūlanga tau tamau a inga I tutono New Zealand. Ya mai fa mai o le si tanga mawalunga lea o le afo. O le unemployment po o tangata ile inia la tau ngā ruenga. Talo maile masino setemba I le tau sanga I lua afe se fulu ma le lima. Lena si tia tuwaile au fai o le afo. O tangata ele ini ngā luenga ele dawaita ele lima tesi ma le fitu pasene. Ea, e se ilangona o paha o vaenga fa upu fai ele mata upu ele taimidei. Ea, pita yane, ona ole to tele tele o tangata ole ele ini ala to ngā luenga. Ele fa le tonu ai ole te mau aina. Ea, ole tulanga le dai pe one yai. Ole au fai o tangata pasifika le sa wai I. Olea e wha pe mai le tātou wha mōmong e mawalunga atu tātou tangata Pacific nei lo tangata Mau ea wha pe fōi si tangata fōi e mai isi atunu olei e tutonu I New Zealand ea mai ole makuā makau ki hālālea ole long term unemployment ea ole e whaima e o antu le toa valu afi tangata ua whaisi lefa

Okay, let's go.

Thank you.

I don't know what I'm doing. I'm just about to.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu a inga ta avale ma le telo I si au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pia I fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Sunga, o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le tele wisi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Fuilo ai ngai le tau malulu. Awe te fa'atali. Fa'atonu nei loalo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fuolo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Whaftaina te rōna mai mōmana wha whongara nei teimi o le tai ao. Le vainga la tamaila nei le tala o le tau. Tahatua mata mai sa mōra nei teimi o le tai ao. Wawa atu lua se fulu mara tasi ola I le mawhana whana le e sa mō. E ua te ala valu sa mōra nei teimi o le tai ao. Wawa atu le mana I mai langi nei mao le tau sa mō. Le vainga o le tai ao full wing o le tau sa mō le sō. E wha solo na awa o alangi le leini sur teimi. E fwe vainga o sa mō e pao e timu. O le nei aso le mana I mai e leo vela tere no su fitu. Degrees Celsius mo rungo de vela le esa mo le so lua sumal tolu e lona ba o lalo alfata fiti o taro tala mai sa mora neva yaso o le taro balu e le tao neo le temina tato ne New Zealand o le tana o le iba I sa mora e a se se ua temia tato stadia ma America a le tana o le balu I New Zealand fata fiti o taro tala mai sa mora o le nei foi iba yaso ya fata lo fatuai ma paanga o malawa le taro pakalame So sebaeng oleh atinuk pilih Samoa Papenafoy Amerika Samoa Lo taruh mafuta Lengat oleh FM 106.1 Papenafoy lungol Facebook Mari YouTube Rory Samoa Malo labar suifua Manuia Manuia Faiva Ya mafu fanga uma Ole nefo ya sefo Wataha tu ulia Saya main talo Tau New Zealand Nefa talo Fanima malo Let no iso sebaeng Ona motu saute Olo taruh mafuta Ini nefo Foy taimi Ole tayao Wawayatu Malun morung Ona malulu Alexandra Langi le leile tau le soi pua oa ni so taimi se fundu lorma runga na malu lui Glenham Langi le leile tau e le so Greymouth langi le leile tau se fundu lorma runga na malu lui Inwick hango langi le leile tau Ivan ma runga na malu lui Kai Kora langi le leile tau se fundu ma runga na malu lui Sfutasi ma runga na malu lui Nelson Langi le leile tau le so Ivan ma runga na malu lui Omaru langi le leile tau Pua oa ni so taimi Malu mo runga le malu lui Queenstown lang le leili town ni yaso lang le lei ti mo rus fulu mo runga le malu lu lang le lei foi wana ka baru mo runga le malu lu le sos fulu mo runga le malu lu le sport lang le leili town ele ne stofi ma solo lang le lei foi le town pua oni so taimi the leading even mo runga le malu lu ma ai ka stetin ma lo le sui fomo ria le tai au lang le leili town mo to pua oa Ya ni so taimi Amba se lawa ni tuatu o I Banks Peninsula Se fulu Morunga dal malu rufa ma wina Mokala este te leso Tato baba ili talo le tau le motu I matu le pi Te lawa dunga le motu I matu I kaitaya Ile baba yatu Se fulu tolu le morunga dal malu I kaitaya Langi le leili tau Nei fo yaso La mua wading tone ma lo Se fomanu ila nei tae o fofa talo fatu Ola fa solo langi le leili tau Mo tatou le so se futasi Morunga le malulu fo ma wina Mo wading tone le so se futoru morunga le malulu I fanga re Langi le leili tau Se futoru morunga le malulu I wanga nui Langi le leili tau Se futoru morunga le malulu I tauranga Langi le leili fo le tau le so Langi le leili tau taupo Iver morunga le malulu Langi le leili tau maranui Se futoru morunga le malulu Rotorua langi le leili tau Se futasi morunga le malulu le so Langi le leili tau Palmerston North Se futasi morunga le malulu Se futoru morunga le malulu I near Plymouth Langi le leili tau E le so Se futoru morunga le malulu I Napier Fa sora foi langi le leili tau Awa awa ni so taimi Langi le leili tau Masterton Se futasi morunga le malulu Langi le leili Levin Se futasi morunga le malulu le so Sfutasi morunga na malulu Hastings Fa solo langi le leili tau Awa o ni so taimi O le so Sfutasi morunga na malulu Gisborne Pa utimu langi le leili fo I le so Sfutasi morunga na malulu Kiri kiri doa Hamiltone Langi le leili tau mo Tau fa tala fatu E le nei fo I tai off Fo Pa batu le te leo O le motu matu Ma le lot motu I sau te Ma te le langi le leili tau le so Ya pa wale o le malulu tele Ia pion fa ma wina la wai tau mora ne po yaso Tama ki makaura wau kilani no whanga fasa langa radio sa mo Olo Lua o ile mahalu ruun nei taimu ne tae au Alo kau mahala malama mai fa pupea waka usui mai Fotinge vai kai miu kaua venga mahala malama mai edi am Alo fa kia ni fiku alo kiki lo kuna wa makan kau mahala malama mai fa po ala aso ka ane baru edi Ola e pungsa Ia al tu langa rana I ai E tu ma winga langi nei ole tau nei yaso Sputasi mo runga na mahalu ruun fa ma wina mo au kilani Ile nei yaso pa reile Tai au pe au aso as kofi Ia la aso aso fara ilio lefuka aso kofi Tai au pe au dia Ola aso fara ilio na langi de leili tam Sifu tolu marunga na malu lufa ma wina Mo au kilani le aso a tai au Lepa inga yon tuatu la sto na e Langi de leifo ni tau au au ni so taimi Sifu lima Sifu tasila ne sifu tolu tai au Sifu lima la sko ngai Ola sko ngai kofi alo lomai am Ia male nga aso sa langi apa utimu Sifu luono Ia le maurunga le malu lu Ia fa solo torele sa ngofua so lua so lulu Ia uka kua uri esfu fiku Ia pa wale olpa ua kimu O fa maunga na tuina mai la mai tau Ile nei foi taimi ole Tai au
1: A e fie I lope ono lo fie lo fale I lolunga Si aki lo fanua I le Auckland Flat Viewer A le Auckland Council Ilunga o upenga ta failangi. Si akilo to atu si pele ono a fiamu fielo mau ta ilolonga. Talanoa ilo ainga ime fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pūrea le tau. Ai mafai una tato sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mbu is taimio lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
0: Sifu ma luana wa chale tula fitu ma lofa af taile tano ila mai mo ma lofa af fonga rene fo itaimio le tae au. Mare manato lo manu ya mai ole ne tae au. Maruru tele le tau mo tato ya. Ki lani mani usele nei a. Ia ai on site. On site yo le watatu ye le masina po nei vayaso. Tatoe fo I o le winter mo tato I nei nusila. Ya Oscar dia like le nga mari for call Brisbane like le nga vela mai la to ya pe nga Melbourne ma le la moi Canberra ya mai siba nga la bai ya Adelaide mai siba nga la ka maru du kusaka ko ya pe ya Sydney ma Brisbane nga fim ka fiolo lo mai la ko temperature for le ma fa fa ka le vela le mola to am ma lo se for dia America la enjoy ya la ko sa ma nge kai ya fa ya lo ko fi fi nga ye be vela ko ko e ko ki ki mon ma ko winter ya aku ya ko alo fa te tele tadi mai to tu tono la mata tono ta vale tono fa fainga wenga ya malu al tata facebook mari youtube or some over bena folta sili mai vetoro a moya ukila nei male fm 106.1 samo alo la versi fo mari fa tai le fa tsi male tata proclame e le ne foi time yo le tai out a e I let you tell all over Pelekilo, Piki Maimola to Talong Bole, Malawal Stomas, or Yella to Malanga, South Africa. Of a Tawan profile of my company, Valerie Jetstar. A matter to the Tosang phone, or a matter to Tongi Lungo la to a cabin for a year to Weta to Atoleka Kyomakako. A matter to La Tosang for Kikilo, Fepoli Lua Fedofit. Or a solana a matina Tongi. Tatu atoi e awe fwelele e wau ke loo le fiku a KG le limit. Mole atole tal mo oi. Ya ilunga fwelele lau carry on bag. Ya le alau titi lato fama ile tuits ta mata wina. O le tele o istangate watu malato wa over male 7 kg. Ya kwa ifa aku moirungo cabin po iyo le ol valele. A fa pela le te fufua te malanga ile tuits ta alto sang fo. Ya fe puali. Ola wakola le ave lunga ale la fa mo tu lunga le campen a voile le po lunga a fakai lunga le et tongi la la watola na la va vaya tu ye a foringa mai ole tau tau mo fiele lu su toru ta la ai ala kwala mala wa ko voile le mala mpenga ku I ilalo le floor ele mela e lu no floor ya paula na le atole fatanga tu mo 7 kg le na le ave a ole vanga na no ma wana po ele tulango ia ia le failo mai ele chief executive ole Jetstar ya Stephanie Tully so we parli la tosan fo ke le lopo mga poksa o flight mo femala ingale Jetstar mo New Zealand mao stadia ya le failo mai ele mao el charpo kalan ya kulanga nga ia so ay alu ala malau ako le fuo ilalo nga pawanga la wako ya mesha kama I carry on bag le avele ako si 7 kg nga se kila oi a jala tulola fuwa le si kon se full kilo la lupo edo su kon a edo mo le si full 5 kilo ilunga ya nga la kulo efa mo e kuulunga la ele ya na emadiele la ufo mai le Jetstar ole ay la kongi umanga I vanga nga mo tato kwa kumuyo o kafa ye silfia ya tulanga na oi ay ya fa ya kwala e kusape kongi aka ngofia ku ngai lol pase sore sibale a be es wa fanga pe am e fuale to ngata mal tu langa lo yai a olo tu langa fale to pe ya le afo e ya le neji polo a New Zealand e ele le premier tournament fo le fanga sore to sanga te tas ya my provincial la po tu malo te tas ya a New Zealand lo te wa ba yatu ole tala no se tasio la to sponsor mal famo boy lu afe lu van lu venga pe for nga mai misi ako ale tamul sanga le masane premier net pole masane fa panga solo el tu sanga to ava pe lu afe lu su valu le ti ti lo le sponsor fo ule le fa mo tu mal la to dio le ka u fa ba nga misi ako ale ya le fo a champing mai mo pinga ro mai le silver friend pole net pole ni sila e ka lo nga nga ma tu na ya commonwealth ya ai nei fale tonu na lo e tonu lo te fale net polo ni sila la top o mon fil filiel awol pelek mole latu talong mo mo talong mo mo le le pele ki le latu malanga le tono di si a men Africa o le talong e fai le se fulu tele fitu o le temina a o i South Africa o se fulu na tele limba le babeao la stona i mo tato le se valu na o kusolo no inga le limba le babeao e talo le tanto a o le pele ki le latu talong mo mo le e latu malanga le o i South Africa so le latu a o le o mana fifilia mai le titulo atu Number Tassi, George Bell, Number Luasa Missoni, Tauke Haho, Pasilio Tossi, Number Tolu, Number Fa, Fabian Holland, Number Lima, Sao Patrick Dupolotto, Captainina, Ole Talongale, Yene, Number Ono, Simon Parker, Number Fitu, Peter Lakai, Number Balu, Wallace Tititi, Number Eva, Cortes Ratima, Number Sifuru Bowden Barrett, Number Sumatasi, Rico Ioanni, Sifuru Lua, Anton Lynette Brown, Sifuru Billy Proctor, Leroy Carter, Numa Sumar Farm, but Josh Mobis, Numa Sumar Lima, Olato Reserves, Sfulono Asafo Amua, Oli Norris, Sufitu, Asiale Lawaki, Sfumar Valu, Ethan Blackadder, Lose Fulu, Carl Briston, Numa Lose Tassi, Josh Jacob, Numa Sumar Lua, Men Lua Lua, Malua Tolu Gale Clark, So Oh, our Toranas, Fulima Filia, Yam Reserves. Ale Orbeleki. Ya le wa fifiria mo latu talongai o talongai ya matelato tamsanga. Ma itumalo a pelal aur stomas le latu talong. Ya a olumana ya ia le talong fe chauria. Ya ma le Springboks telena Africa el vas fo. So tatu ditilom tatu vai. Kutu si na isialo sa mole wa fitfile bain Rico Ioanni le va fo ele to peanga fa pasi le fa ya onga le o ma kunge ya le fa tai le fa ya onga lu tu le mai ya le to e mo fo ya no ya lo sa mo Caleb Clark Lai Reserve Major Terisi Wallace the Titi Sao to Patrick Tupolotu like up Kengi ya Marco and Anton Lynett Brown ya alo manga sa molo ki kilo kwe mangisi umolo ya inga ya ma sa fo amua tulangara na yai al tatu au na lo beleki lo sauri mo latu talong bo bo e toro africa e saute fa ska kup ki ba ga yo ni kaya fa si maru dual tai au kwa fa bunga mar koko sa mola tu a fa stato ti ma yo e poi tai au lo sporu tele tu la fitu a mai fa fa ga mai le benin de fa Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa,

0: E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. O fale tautu e fili fonga mafua, a wānu. E whapele tala, o au moe ngā tū la fale, sa fua fua I alo o tamali I mawalunga. O le winga lea o le fale na fua, e fatusa I se maota, o lo tau fua fua ma fatu, ya po se ngafo foi, o lo tau fausu, ina ia feso tai. O le mafuanga foi lea, o le tau o lea au moenga, o le fale tau tu, po le fale na fua fua. O le upu, e fasino I au moenga tu la fale na si I tau sala mau lunga, ina ia si I tia I ngafa o fio anga. E ala ona si I fale na fua, ina ia mawalulunga ngafa o nuu, awa e maluai o lantou sotanga maisi o fio anga. Manuia lau fasausanga.
1: Tasi lima I vatolu a moa.

0: Ole avano e fatalo fare charge poka la me fai fatu anga u mala vata to e fie fie u su to tole fatu ole la au e uile marulu ai to tope awa a fua mai e ona tole e ta tole tonga ta tele le soi fuanga lo ta du ye le soi me ma nei ro no fo ma fo fa e ma ngai an to tole la au ia mo fai lo kuka so se kuai nga vegetable mo so se vai I like to see the feel on nga de tonu o ta rutina o so so na menal so atra e pro kana ko vatsi mal tarbo kala be tua ele per masenia ia so tofio ma ia so reta sin ala se pomonia so te lepa fare con un calenga tu lepa fa mol mole
1: pasa la vita ya pa ta lo po sul primo il malu sa moro. Hello.
0: Ai ma ngai mangi ngom baris kai mi fa mo ko fa mol mole. Ah.
1: Ya,
0: wo mo. Ngau ma yang ma ya kong wa nga. Ma lo se fu.
1: Ma lo se fu fa ta lo fa tu la sung ta vai ma ta tu kis fa sa la mita ya fa ta ta la fa tu pa ye mal malu sa mo lo fa ko ko mal mita yo tu lang fa lu ku pe ina fa ma lo se fu mo mal lang ma. Ma ne si mo la.
0: Ah le malu lu sore ah.
1: Lo malu lu me.
0: Ale, ole tala le na fa nei le. Tom Walter Bogalame, a man, a little tall, la, au four, malila, au fang, alt, and atamata muffam. Male mouti normal, eh, law. Oleang, let wing a town muffa for ye. What are you, chick? Here,
1: only for two and lava form, from my silia to le malo, sutino, tangata, tilia to follow, I never tell muffalo, ano manu, too much red meat. Lema for kill of my pure carnage, and my senior room with a pena.
0: Kamale
1: natural antibiotic silio tulelo antibiotic le mo ma forma fa ma kamale natural au kele antibiotic le fa nga forma u kaule ko ila ni ma a kamale orkal kamale fa nga pe u ko fa ka nga antibiotic mole mele al ku pe le ko we ma orkal nga fa nga i polonga yo so i foxing or pyramid vale ku pe to i polonga yo so la Ega aina benga mar lu sitanga ta wa ki pulonga ngalu nga safai. Wa to sanga fun fa ngal kali ki tong fitia ke le ma epi le le pela mal manav mamal me fa pe na mai fa pe na sa fa nga yaso ya yo ma te mi la sa nga i si mai na mai la healing power al kamalo kali mo mua to mai te pe mo si ama po bacteria le ngalu na lu me te pe mo me
0: nga ole mangingo ko fa a tulai pa tulai pa nga ole mangingo mai sha ka ko wa bion ka fa mangingo mai le nga ole a le ai le o ele mangingo mai ke fongi fa bon bon
1: o ka mo
0: ya nga ma nga ya mo lo le ki me sport ki di ai o nga ko wa fa mo ba seki ga ya
1: o le si nga don to le te mo virus po virus le mo fulu me fa pena ka si nga nga le kal ye mo kal ko le anti ke le me nga antioxidants le te ai fa ma ki no tra nga fo kal ki tu ti te la lo nga ko kolesterol le fa ma nga fa ni fi le to to le pa ti te la
0: Wale magi ngom bahasa kah bahang orang kah famul boni. Famarul wajul ajanu olo fale tu nombai lainal sungai tu lepa macam famarin nombai ni bahangai orang cahatu agi yang singa ya bol garlic, awang mojatou, tu lepa. Wale ai.
1: Ya. Ya, wo mo mo eta vai.
0: No ma ya mangi ngoban nga.
1: Ya. Ni ma le ole foi. Wo no kidi ma ya.
0: Kwa ma ga yor kidi nga fa bol bol.
1: Ya.
0: Okay. Ele me fai na fa volte ta pokala me pa e a tule pa. Tule pa. A fale tulu fare con kere ka ke fonse ia fo i so ki kilo. A e a fo i se on sai mai a se kar pe se le se o va ku polan me le fale tulu i le. Ta jo bolin ta chila ko re chai ao. Ta se le mo ai. Ero jo ros fu lo minu jo lo jo chala le chula. Hey.

Wa lo vaf taila tino le nei taimi o le taiao. Ia e lava le lengona o lo o manuia le taiao. A mwisi fo le tampua inga na yo tatu matua tua sin sino sa moi malu mota malawa. A o tatu ye le nevai taimi o le malu lu mo ni usila ba australia. A lae mana ye sa moa, a lae vevela le tau sa moa. Pena amerika mo isi vanga uma lo langi. Ya na o tatu o le nei e wai fōninga mai o le o tatu le aso no o kuso o le masina mulimuli fō le nei. Ya o le season o le winter. Ya mo le fatu langi inga o seasons fō le tono le nea tunu o lo o tatu na no fōi New Zealand. Ya o wā a umaloa wā o uni o lai o kuso o masina i o le winter e o le spring a mate ya September o kuso September, October, November. Ya fasola tu lava le summer. Ya November, December, January, February, or summer na, ya only autumn, February, maki, maki, pelila, May, ya koya makafuna, le winter, la, to, so far, so long now, season, si tono, ni se name, ole, fa, fa, ya, lo, isi bang, or kelope, so le la, wait, tanto, le to, fa, si, we know, le, ya, bol, to, fa, my, no, for, le, winter, neto, sanga. Ya marfa moy moy ya mai fonne masino ko firol mai ta tau ole na o avatu ne detail ole tai mi ole talol tau a ne matai au a baba ya tu aso sirian maru rule to ne ya tau no tu lasto na iwa wales ful kasing ai es ful toru tai au le moru na maru numan formang maula lo numero a ya ol mo kwa maru ru for na ya maulu ngo numero ya pela la sto na las furu limba ya lo winga lo ko fero lo mai ya fa so lo ko sa wors furu ono ya matal va so fo wors furu fitu a ka si ala la ku nga le lu ngo le ape fa ya wonge ko pa umai la lo le fa ya tu nga no ya ya ta to ma le pa te ma maru lo lo ta tu ye nei ton sala wors furu limba so le ta sanga re nei a lu a fe lu ono is not a leap here ya pa elo sto sanga oso. Ya lo nuinga lo tatu ye nei e le lona lua se lau se futbalu aso. Ya lo tatu fo longa. O le lua fe lo suma leono. A lo nuinga pe foringa mai limas furiva tesi malfitu pasene. Ya o le fo longa ore neia o nei tau sanga leo maia. Ya e te toia ile fasi furu tesi male tolu pasene. Ya lo nuinga lai foringa mai ua watuana ya tu le tele ole. O tau sanga. Ya lo tatu yei. Ile vaenga mune muri o le fo longa. O le lua fe lo suma leono. Ya malole. For Lauman, we let you know. Ya tatu, I will follow the Ingamal Faf Taylor tour. Alona lofa laval of a banana lolo in a tato, ele tato for longer. Lofa nay, of a taule. All of a susuenga leo leo. Tell me the name. On ole, a yale video on a post tele de taiole Destiny Church. Ya Brian Tamaki. Ole video, all of a matala to a. E te lo matanga lue ngā le mālo, ma nisho au nanga. E lona faa urutala ina fa mai police investigate Tamaki over Heaven's Hit List. O le video la lea o lo o faa matala tua ile te ta il Destiny Church. E tangata umai tono New Zealand. It's called a threatening video. Ia po le video tau faa matau. O lea pe fōringa mai o lo o faa matala ina ite tono. Ia le tele o matanga luenga le malo e whaatutua ngā ia I le autu o le video rea so o le waengo government agencies ia I le matanga luenga o leo leo ia whaapena fo I le matanga luenga le ILD o la fonga political parties ia po party uma media outlets ia la vea ma le media religions groups ia whaala po tonga ke ushano so o buying of Malaya le olo ye ya lapta inga malte tai on the Destiny Church so ole so so inga la le on walanto mawa e foringa mai ole tele buying olo tono le video e tau fa mata ya ol mafu angala na ole anga yo le le e fa yela la to wa as just wanga pe ona fa lo at the county's Manukau detective inspector ya Sean Vickers. Salo yele o lo fa au tu ye ma a fa pena fon tu le mai ete ta yele vai ngos engolo yai fa mai e ta sile tu la to it's an hour long video o lo fa pe mai ni so vai ngos o vai ngolo ta ue Brian Tamaki targeting agencies because of the evil that's in our country
Wenga pe for nga mai o machanga wenga le malo o tele ya fainga fachi a polo chono o le nei la lulangi so onisho vai ngolo chono le video ilengana pro tania quote Tamaki said if he lists your agency you better get out because they are going to go down following a prayer lo wenga la umar fail na vai yo na fail o lan tatalo yo vai nga umana lo o nga isu isu nga le le Yeah, pe ona yai. So ole fapupu le tala. Ese fo ia ya le tulango ia ia o onga olo tele tonu ia ia Brian Tamaki ia ma le kalesia Destiny Church. E fasanga I le fenga I malaulangi lo fenga I ma tatou. Ia wau te loa a tatou wo I mtaputi silima o onga le tuspa ia. Ole lalolangi ia ia e tumu I mea e fasanga tau li finengalo le tua. Ate matua fol fanta oto le titania o len fa mai au na e a yesu e ala matu wo ia e sele ese ma a besel titania ma le ola fata si pe marseito e ola o ngala a yesu ila wa util tele ma la baba ai ma lo tel tonunga le tu oi pe se yo ile aso a fa ile sele sele e o ye fuela to what wa lo tongia e o fa sele sele nga o le mafu anga ina ne e o tanto se e fa peta tol titania ai le lo se fa kasa ko marsaito so I mean la wo ti jela la bye bye na pa wale le me olo fe la ke shano le time bi olta talo mol la langi mal me olo wa nga ai ar fina nga lo ai ole tu fe yala ba e mo o ma ile nei fo long wo ta tu fe nei so ole la ti jela tu la e fa yas tu nga ni sho u pu pe fa sa mo e va nga olo o ye tono le video le penga mo me uma o le fa mai Brian Tamaki en fana fa nga ina o nga yo inga fana la to fa ia ya penga ia mo tanga tsa uma ia agencies and my law maltele la ve ai ma fala po tonga ke fiano lo lotu ma va fa bena so la la ye so la tsa ti ti lo la sim tsa to ba vai ma tu tu lo po fa a nga ye ye le tu la nga ye ye le so so nga le o lo fa ye nei ya fa sangal songa ya prime tamaki ma ya fo iwa nga wa le video nga ka sile kula le umbi ya alo ti ti lo atu na ke la ngi sho kusi nga ya si ti mai ni sho mau tono fio nga le tua a tu sho efeso a local nito tu sho nga wenga tu sho fa linga a lur tupu ya alo ta wai a baenga alo fa penao na angels and spiritual warfare ya and the defeat of evil central to Christian teaching ya mainga manalo ya tel tonu ya yai ya fa bu po to stalal vanga la na yai o tele lo po la umi le o lo o ye nesu su nga le lo fo nga mai e la fa chau I fa ma chalanga lo I tonu le video fa ya si ma tu ya tele o o mainga o lo o fa pe na na chau ya manisho me la nga yai le o te chau le kale si Destiny Church Brian Tamaki ya wa fo si fiola tonu le fo chai ha fo Joyce Fulu Eva Minotolo Tora Tale Ole Tula Se Fulu Tepona Minotolo Toi Kwa Pokala Me Maru Ole Tayao Ale Radio Samoa Ne Nefoy Tayao Malfafle Tele Lava Ilo Talia Mai Ole Tautua Tono Manu Maota Malawa Fapena Foy Tono Tabale Fite Tungo Le Tino Ujute Ma Faiva Tono Fafai Nga Nwenga Olo Tato Ma Futa Ile Ne Tayao Malo Malo Ole Onsa Ile Kayao Malu Lu Mai Mo Mai Le Tino Ilunga Facebook Mari YouTube Ole Samoa Fapena Foy Fafonga Ilunga Ta Selima Ile Toro Amo Au Kilani Manu Tutua Oyo Ojo Lono Malosi Maletato, Famo, Tassi, Ono, Tis Maletassi, Isamo, Tiamat.

na lunga ile tinu wa wa ile usia o si tula nga mauru ngatu o ya ila ka skuta sanga o foi numero sa fa matu ina na matanga ru nga foi numero fa momo ina ni sila la sona nafti o tu ina ile fa tula nga na tanta pasti kareri nga ru nga ise futa si tes mala no pasene ile kwata muta ya union to sanga nei tu sole malerus futo ru afa tanga ta fainga ru nga pastika ma ya uni lus a ru afa malerus furulima ru afa malerus furono e se fu lo passeggio tra da pastica e fausto in una massani o lo so in arwenga a ele ai nisse ma un in arwenga o si lia tua idea ma fa lo ai non fa tu non hanno fatto o sanno di lima di simale un passeggio il fai tu a fare tu no ai ora che non va fuori leo tra da pastica e fai in arwenga nani nai tu là e lo so che si ti simale tu un passeggio morto o sanno lo ti simale un passeggio o si ti hai o tanga te leini ngā ruanga ele tunu awa o si tia rima te sima leono pasene le kuata le nei se wha tūlanga ne le au sia te rumai si e temo le ruafe sifuru lima o tanga te pasika leini ngā ruanga sa aoso ilunga le wha tūlanga na maurunga u wha maumawina ili se furulua te sima leono pasene le kuata e muta ya te sema o te ruafe ma le rufuru lima a ore te menei ua wharia e wha rabutonga so soani mo tanga ta ale Salvation Army o foi no mero moni moni ne tanga te ini nga rua nga te tau na tiro tiro e o se vala au mona te nu e winga e mara onga mo so swani tu pulanga mo sa io nga wenga e se lau su a fitsu tasiafe e le ini nga wenga fituafe o si kia yai pe fa tu sa tu ile kwata mo mo atu ma se fu to wafe o ma urunga tu ai nei lor te sanga ru matu o re no mero tu pulanga sfuru lima lu su fa tu sanga ma tu e o yai ni a onga le ini nga wenga a poni a onga fa te kai o si kia sfu to tsma var pasene ma se fu lu tu mari va pasene sa yai faria le rifa ululo a yeng fa tinum fa singa na po papa o tiro tiro e salvation a mi le numero tele o tinga te la lo le lusu ni mta sanga o suati a ila to muse na ngolango ta e faria ai ile por kalamere checkpoint le chori shila o lo ye se mara onga moni moni ama no le mo tanga televo sa ia ni a onga fa te tai e awa yai manga rue nga me fa yona so soni ya la to fa vai ni o wala yo la to wanga mo ye ta o fo to na televo na lo lu sulim te sanga o ila to maori pa sa fika ma tanga te ye ya pian to mau e ma fu ya ya pianga e tere tonu ia leo o le mama fatu fa salanga fa ono o vea ma tali li sa ilia fa te pito i leonga oi i fa loa i fa maumonga mari tu la fono fa mtalanga ro i o fa loa o morianga ni ngoi fa loa wo i si tulanga pika sige ato na maurunga di tonu spuri ma te usanga i le tos furu ono afe o morianga sa fa to ai i le te usanga ilu afe rufu fa ilu afe mari rufu rima o le numero urima teja inai se numero pika sige ato na maurunga fa talanga sa faya ele fa masnonga di tonu le tunu mustai mumua sa alungoai le presidente le sosia le leo Steve Watt le jori ni stok se bi o ni fa salanga ma mafate o tuwa we mfai o ni fa ono sui ai nga mio tilta o ia fina wai o le pongai wo tiltiro ai le mauru ngato fa salanga faya o na ele o ia se fato fina e a wai le ngosis o tau fia re di ministao fare pui pui e le fuafua nga iba milio na tala e o poinai vai la au fa maori pole rangoa mo le ola malo roine di tono fare pui pui e au fiai ma le o poinai pango tau fufofa maori e no fisiri nge winga i dea porkalame. Sa amteina na matanga rua ngau faripuipui, ale ngasi senga ole amteina ole te utuai faripuipui umai ni sila ya yulai. Ole rong noa, o ni vaila au pa Maori, e au fiai me vaila au pa taula sepo herbal remedy, po kōtino, ma wha amalo longa wha le nganga. Ole tua o lisi na mai, wha amtalanga o fuafuanga na matanga rua ngau faripuipui, e au fiai wha solonga o tatalo, ma te utua o fuafuapa Maori, o le wairua, ma le miri miri. I will find the enemy stuff for if we bring Mark Mitchell. Or if we call him a vote off here, he came in. Hey, you don't know Fabia. A little OCI, I don't know. No, no, no, no, no, no, no. To see I, Lilisio, ma, or Alematang, I went. Of I love for Maori, man, or me, if I know for we bring Sila. That you tell you, you told Telea to come to Maori for we bring, man, a maulung or fat to Longano, man, almost a four mile or no, ma, for foul. That will fall, you see, my limits for percent of the day for we bring of our mowing a mold. Mar sigi mari ma su pasene o ia sia pianga ma po fau a e por fau ai no fala o pasaine yo la to wala nga ton e iba miliona talal tala far tau ator tupe o le por kame i ta longa champini mo mona rangi de pala ma fai fai plenga lu pesori ai la o jo se park wa de ser tapu ai ave ye le yo en na toy kusuai
O pākata whā māro loina reo fisa te te.

Lua sul family tu lau chenai le tu las follow le tau chua. Mala udangar si ufongar vidi sa mota si lima tu lua mamal pokalam el fifia mai mota tau. Ile ni fo ia se tau fili fata fitio tiu te manga luenga. Fia ngai mali tatu wa tino. Ina wa mai atu di tau chua mala udanga ale sungale atavai meni. Fia ne yel pokalam el malu ale tayao mali tau chua ino le tatu wa tino le ni fo i tayao fo. Ya malo lau su. Pai si tau malu lu. Pai si malu lu ale tau. Ole makwa makau ki ole malu ai fa te le tuai le usu fo ile sung ole ole le o ya tbai ya wa penauna amatori ai tatu fa salau ngal ni ja yao ti lo fo nau ma fan fan ai lu chinu ma fan fan lo loto ma fan fan ai molu nga nga ni tatu pokalami ke nga tai tatu wa fa soa e vai vanga ma sa no tatu wa chinu ya ai fa pe fo inai fa mar sa fa nga nga pe ona amatori ai le tatu tau tuai le ni ja yao ya ba lo fa ma lo si ma lo no sa Malo lava le uso Le fai ngō fia le malu ulu o le antono o Ia le nā lava wa e uso le tayao Ono lo nau nau ina ia awa ni fa le tonu au piritongi Ia awa fo ina fa le tonu meha ai Awa ni fa le tonu tongi na lau tabale Ia ai maise le utu ina lau sa Ia wa e kene a mea e te fa malo si ai Ma e loa ia o ngai lo uso le tayao mo le tayao Ya ma le tele o me te tau ona tanto loa e fa nga ina ile seleni le ale fa malo to le tatu po kala mia o le nei ta yao malo fa malos malo le usu fa talo fa tu fo le tapo inga nei tatu te mam tida ma tu e mo te malawa o la tu faiva ma la tu ti u te pe o le masani yai o le tapo po ia lo nga ru nga fa nga ima le malo le tatu wa tino te fa malo to le tatu po kala nei ta yao malo o le seifua la le ta ma ai mai se fo o tau tina ma tua Di ia le li o lo mau pelo to malosi mai se fa malolonga le tu i le ia tu tu ia a wale fi ngal ta tu tu ni tu te mangaruen o te talo ia le tatu po kalami e mau pelo to malosi e mai se fa malolonga ia tu tu fa umi umi pelo tu se fua a wau tu fai valo filima I te tono a inga tapo I o fai valo filima o fengai mal tatu o tino fa pe fo inai fa nau ia onga Ia se mali tatu fa talo fa mali tatu fa filoai Lau fa ingalua nga tofi ele tua isunga fa fengainga O la tofa le tua ia o afio ngai pateli Lenga tau fo ilea o tamo ite sa O ila tau wa tau si eina nga alua nga le tua iso se fa tafai taulanga Fa filo ia tu tatu po kramin li jayao Ia ifo le mana tu bolunga le tatu tau tua O lo manuia o tau O le au sa le vi O lo nga alua I fa tafai taulanga isese Ia fa talo fa tua ele neita ia o fo malo le usu Malole on sai, malole sei fomria. Ona ufata lo fatua ile le loa loa le tatu wa tenu. Oile ato le naolo mafuta mai tono lato farfenga aluenga. O niso ile ato lo mafuta mai tono lato ahinga. O lato tiu te wanga aluenga lo fenga malefatu aina tausi. Ia malai avi ta wale leita e hao. O fia lava na ite mawe malipo kalami le fifia mai leita e hao fau. Ia le fau tatu mafuta atu sepa iste milaudu le soo. Awala ni avese le ngila laula au tatu weva eva kwe O kako le musika amale akamale eva Papie fia oile ne yaso Ia ila ila tole na wapisi ya tunungo le awala Langana anga ya tuniso ila tue momoli na ifana ula onga La oto efo ile fale O ila tole na wanga ya tu ingaruenga wafi Fengaso wa tatu watunu Ia ilungo le tele ifo ofuanga ufataunga Ia opokalame masani le tangata la baia A ona I avi tawale o le nau anga I atu I ngā ruenga pi ona I avi pasi o avi taxi O ona I avi loli O le au fai upa Ia o le au fai uvanga fai e le au kulia O ngā ruenga ese ese I nunga le au wala Ia le nau lo to tele la tolo mafuta mai fa malo atu la tatu po karami I atu utou Malo alo no sai Malo le fa malo si Ia tamo fai fo I a tau tau inale le leyo lo usa Male ma nei o lo waso Afa pena sa solonga lei o lo solonga lei mama lui lu tayao afa pela nana e amata le tayao na hai ki falonga kunga la sik sik tao tao e peina tao tao e peina le manaia o le aso lanto ya awan e ni me fale tonu a le ale wingal tala tao tona ma tala ta tu ngol awala ia moe ole fa tauta moe ole man tala ya saunga le mu fo fo nga fe love te fe ya ia moe la vai ole man tala Ya, o ila tolo ngalu duwe tono maota malawa.
pia na tatu tala no fola son nafi o ila to yolo o nga due ile to si ino ai nga ya la to fo nga due nga ile fa ingo fi fela to chute yo o ila to yo e nga due ina ia mata ngo fi le fale fa mama ino le fale o le tonga la au yo ya ai mesel to si ino tamam tina alona wingala ile fa ingo fi o nga due nga uma o nga due nga patino ya tato tatu te lo e faso so hai di asomles ya o le te lo le marulu ya te fa marusia wifi fo lo sur tanga te fa ingol wenga ele mo le usual le al tanga te no fo fa le te pena te mo titila onga usual le ta yao te pena le puti te pena le lunch o ofwa onga na ifana wa onga ya alu mo body saudola ia le fa yana nga ruenga le fali ya o ila tu fo yanga i mai o mai te pena nei nei te mama nei tina e ila nei te mama tu mana tina ma tu e pokala me tanga te matu e fio ye yo le tasila na nga lue nga tanga tano fale o lo tau sial to ina malo matua ya ole faile nei o la e o to ina malo matua e ta pena na wa na ho rola ile momo alu lola ile momo li pokala me tanga te matu tua wa mai le pisi fo ya o fo fuanga tanga tano fale ya le fa maloa ya tatu pokala me fa maloa tu ile to telo tatu wa tu no Vai fai le mula ia. Vai fai le mula ia unga ruenga. Mama we ole on sa ia toa fo ilo loto le ne yaso. Wani mele atitupu ni fao su songa wau ki ilo le ako fuko fuinga fo ilo ni yaso. I fuinga I fao su songa le au aku ya o ilo ni yaso. Pau wale mea ia e mantala. Awe te fatamala. Ae te tau le leo na e mantala le ne yaso. Po ani tof tofonga. I ke ilo wale mea le lako ele fitawi. Ya wale le fai ya. Na se tu alalo na tatu pokala me leja yao Fa malo atua li tatu watinu Malo la malo usu Malo li fa malo si o faisi malo lu kore Kwa yese koi nga malo lu soru Yese da koi nga malo lu E malo lu wa malo lu Ma iya nga po mang he soru Ya ay le ma fai lawa li tatu Tatu usu li tae yao Po le ar koi nga malo lu Eke hala er ka yao E usu E hala li tae yao fa aula aula la utabali Jala ita yao ita pena pena Ita pena malulu to fia fia Langa afatu tu utato le malulu Afatu tu utato le malulu le yai Ia Ile a aika mati Ile kukong yao piti Iyo Ole mena itupu Ale fa maloa Ile ale tatu pokalami Fa maloa tu tatu watunu Lusua iti uta mangaru Wenga Evo niso tatu pa angam Na itatu aingalo mafutu maitana Ile tatu watunu o Samoa Ile tatu pokala mitasi ono tesi mitasi famo afa pelete mafuto mo samo o felava se felava le nu o samo le te mafuto mo ye ma foi fona mo so fatalo for ne ta yao fa fi yo al tatu pokala me fa pe foi tatu lo mafuto mo Australia o New Zealand nei o America so si ta fo lo lang yo lo e ma mo le tau tua le nei foi ta yao le fifi mai ya o a ulu te nei fiti o a ulu te nei Japani fatalo fati ya te utoi nei New Zealand Ole wate alifia o mori ato matolo faanga ina ya ai ma ai ya la fai ma seve ma yoi ya e hanga fo tatu po kalame si la fiel tatu watu ya le pito nu unete yai ai fa malo tu la bal tatu tau tuol ne vanga al jayao fa balo ti liso tatu paanga inu al facebook alo fatu fa fumina tan yelu ma alo se fo moria ma lo fo lang mama fa talo fatu ya le sina manu ya fo le ne yaso le fa talo fa mai nei pispen au sitalia Maria Filo, Maria Filo le fatalo fatu fa filo mai nai mi fe Brisbane Australia Brisbane Australia la yai ki amika fatalo fatu yeah. mai wa moe umi wa malulu yo sa o le lei la ufa ko ko laisa pa le pani ya ma fi fi ai le nei tai au le breakfast ma nai ya sinapi fa ui fatalo fatu malo se fumuia Mari fo tiu te manga luenga fa fila mai lunga tatu po klame. Suli tui taupe. Olo mafuto mai pula vinaka from Fiji. Mari e tele po klame alofa antu. Ia saralau. Alofa mai ia bui saralau. O pua tonu masuli I nendi. Ia fata alofa antu nei jayao. Raya, lea lai fata alofa mai nei tatu ainga. Nei tatu paanga I nei Fiji. Peti mara tiai tuitea malolo si fola ulelei Ole tatu sumba fato afaili aso atayao
Oi Petimara. Alo fai Petimara. Ya alo fa kur kama king alo sefo. Kama king alo sefo. Ai lunga ngalo fa sefo awol fa bela benga fai. Johnny Vina malo sefo manuia. Malo fo le usun le jayao. On ia fai fai malo filima. Ale fa alangurunga tu nei pui nui road I papa toi toi. Ula fala fata la fatu malo sefo lau le le. Ale fa tasi ati nei klas teti. O vale malu lua matu kalo fai. Ya sa ofo ya. Malati Dr. Fasavalu, Fatalo Fatu Tatu Poklame, Neba Futati Neva Tele, Wa PCF Awal Niyaso. Malati Nejayao, Petimara Fayase for the Coimbo German Panaso, Kwanga, Askwanga, Yoi. Selina Siosi, Malo Se for Monuia, Fatalo Fatu Tatu Tautua, Kiamika, Malo. Ya nga mangai ayala ya kungulo mar kokole sala chou alula awa ke cuesta e mawa ailo alalo far kokole sa po far layer kokole sa ni mesi di ngam ka hu rei rei ala fa talo fa tu malo si fo laude le ya malo le usu talo fa ti o kos ko ken ka ko pa angan ngi ka ya a ana su masi malo si fo manuia ya de fa ta se tu nei fer pitonu ia fa mai le oi kalo fa ia le a purpura ia fu ma maka maka le telefoni tono le ia fu ma ni tele wang e nga yo fa si mai ko wai jan se le ta talo fa tele ma fa tene even dale yo e va ia le palan ke ke ma fa nga ma kwa e purpuru le ia ka ai le ia lo uru fa ia ni nga o maka wai no si u kalo fa ia vai ka si le malo lo ai ma si le vai I'm a fine fall out safe for Anna Suamasi Malon say fall out the lay, Fatal of Fatu Lay Tayao La Lina to Malutonia Alofa Anga, my beef, Moikalu Fai Malon say for Manuia. Yeah, Tausanga Malisola Maisi, Quesola, Oscari, Congir, falling off his Samoa. Yeah, Alofati, Osia Tausanga, Tausanga, yeah, okay, poly. Yeah, I don't work with Kuri oil, the falling of the Suate of Atalovati Joss. Yeah, Malo se formia. Kiamika Panikekea, Marcoco Samo, Malulu, Nechakanini. Oh, la epopola pancake. Ah, Kawaipi Mafla Fola. Yeah, I really must sing a five puller ring. Oka Mafukangalang and Yaso. Le lava, se misi, le mafuta tu ya reupena matuna I lalo inei Hastings. Yo Hastings ne mafuta mayai. Sani, yo mia fata alofatu, alofatu, manu yo fata leita yao. Fatmalonti ya laina tiu malu. Oi kalofai ya malo. Ya lai fata si bai naipef. Ya, oi kalofai si ya lau akuar kako nisi leo ko okele ilan tole vai ba mai. Oh, feeling all is pico ulia. Wally Wood, Malole on Sai, oh, Anta, Fatalovatu Anta, Talaya Balosi for Maria Fatasi, my Nayuta, Pafoina Tanielu, my lord, Copai Coco, was Wiley Tayao, and Malulu, oh, Kaiman, Haya. Nana Tina, Tolong New, Balosi for Manuia, Balosi for Laudele, Ea Fatalovati, Mac Lafoai. Tell him after my Fatasia to neighbor telephone Alofatu is your fan now. Ya Merita Malifan now in a Glen Eden. Ya Matthew E. Three King, but before Ia Penina, Ma Caroline in I Otako University. A quantity of Mati Fatalovatu that proclaimed later Alevatasi by Nime Lepone Tassina of a Passi de Malolo Imasi, Laukama or Tamati. Noa fa auto fatalovatu mafuta bai nai America Samoa malo ipangpango na niche Emma pan aulai fatalovatu le fata sia tunei ali pata vai tolu fai fa ah yer ko pai kokore sa ah o pai koko o manga kuanga lo or ko pai waka o malo ko pai koko manga kuanga lo ko ingang ai masang yang alu alu ngi fai fongo le ngua ke alu lo la fai fongo ari ngu pe fai momo so se fongo ngu e fai ala me ai fai ngi ki alu ki masio ki falao
Aruda to ina fo ide albule e arude ile fongolingo e kangololo makwa fa mangaku ile kampepa ya bana ka kampepa le ke alma ma ave ke o fasi buki pe fasi me ainga kangole faus kambe o le tele ala fa ido la fonolo ya ngalolo sto ina le fa yare lo matu se me ai fo ile fa ka coin wa fo ile lo coin ai e lo makwa e alud coin ai o ko saure mal me ai ya o si aso e sa mariko inga ma fifi mai masi de kampepa le ya o si aso e sa mamale ya ai o se kalu ya se fasi bua ya fifi mar kampepa ko inga olo le si aso ya ko skoi ko mangu lo vol fongol ngu nga mangu lo fongol ngu u e fa mangu ko lo makwa u suka ya lo fongo ma ver ka kampepa ya nga ngalat ko inga ka penga lo fongo Angalua kor ngai alor koinga merka lumak kuah. Vai lakukan pepa. Kalau lumak koinga, kai air kanga pepa di kolong iye. Alakul koinga. Oh, melipu kio le oleh fong. Orkopai. Ya, walau dua alor koinga. Pole hari merafa asas angir kopai ko kongo le oleh orkan pepa. Emamingi wah, lebih bela kopai. Kalau lor koinga, lefang alor kan pepa. Ya, ale air koinga. Ale mai asu mai arko pai ayer ko inga suava asu marko pai ayer ko inga suava ya fa pele pele apo wa kango ko marko inga wa le sikampe po len kango ki ai o manga olor ko inga ya fe puka masi on ko ru le fa kan mer fali wa le le sembe ayo foi ya ngan ko ya fa ko ru le ayer ko inga ko ya su ko le me ayer le ko pai ko inga kango ko inga wa ke le la puka kango ko inga ko ai di suava nga ko e sulu le ior ko inga ka o le fa kau kau le fa e fa pera le ke le le le pico le ior ko inga o le fa ke le fa ngale e la we puka a ka ngor ko inga sa sa ma puka le pico lo nga ie ai milo a ya ka ngolo le ngi ngi le pico lo nga o lo nga ie fa ma we ie le wa le popol le ko inga le ang o le pico lo nga ie alu wa sa sa ai puka ko fa alu lo lo ko inga le fa E vai marco inga, lo mo qua. Ah, erese se kan pe parco inga uaku. E vai mai lo marco lo mo. Oi, e a, vorrei fosse me ayer ko fomo. Ah, marco ko inga. E ai, ol mako ko pa inga fa inga, vangere le ki ole al fomo ko pa. Kalo lo mo qua. Oi, se kan fo ilanga ke lo le ya, erese me ayo fo se kan fo ila e sa sa marco pa. Afela kan pe pa nga lo. Kalo ko inga vai. Ol o ki ayer kan pe pa la nga sa al ko pa yo mi. Ela ko mesi apa ngari. Kalau lor koi alu mak kuah melayap, tapi alu mak kuah boleh alam yang melayap. Anga sahur koi inga alu mak kuah melayap apa? Ia tang melayap iya leh. Kakala kul pikol lo iya. Ia eh wajib buka ngai. Wajib buka alu mak kuah. Ah, opukal kau payah leh. Kalau kau alu mak kuah, eva fela ngai buka. Alu esok kau dua fai kau fesisi adu fai buka ngau. Ba ina le poko le mafa for going. Awon e king ainga lo makwa ko palu se puka. Ba wale me o le fa le alu. Alu i puka ko ba. Ele ka orka malofa. Me ka orka malofa. O a me ai ala ko fa o ya ai ai anga yer suava ya mai puka le fali. A mai al puka le fali wanga sa wa fa le alu. Ela langa fa le alu. Al me manga yo langa fifi me yer ko inga le se yo. Dai dole le al bakuole ir ko inga nga sulle po. E mi ngala ba boya. Ya la fo pa fifi me nga puka. Eto le la un la. Ai ai alu se me fa kere a ke do la e fa ka dia kulo bakuole fali. Ia pole lo bakuo fo ia alu me fa kere. Ngamu ke po pole lo ofu. Kang kang ama yipu ka sa ma ole fali. E ursa me ko kole sang e ke wa.

ai da momole ai da momole kama alufa a usai alu alu alu fongo ngu alai ma fau fau mar ko rua lai ma fau fau mesia nga kau konga wale ale fai se me ai ya alua idu nga ya ya ila si le da fifi opuka ala fa per koinga a fifi puka ye ya ber kang pepa ile ma nga ya mam kang pepa ai le ya la fifi dong ye dengan suble po ya sa fa ala mangung Afa pela nga ingi pukar nge yaso afi fi fa le ngi pukar ko inga Afa pe nga fe lo kopai afa nga luen al ko inga ia afi fi le ngi pukar O sa pe afi fi lo pranke O sa pe afi fi lo pranke nga ki pulpura nge kaya Pakau avi nga pranke ke ave ole pai Vai falar ele mal, vai falar ele mal. Vai falar ele mal. Vai falar ele mal, vai falar ele mal. Ele não vai pegar. Eu vou ficar com a olonga. Na fangue me ai vai querer foi ele. Ele me disse que a pepa. E a sido uma cua a lungue foi a sido uma cua e fomole. Ao show. Pealu ifongo. E alu marcar a pepa. E a nga pealu ai murmuri aqui. Kwa siang kama marcar a pepa. Ya ngala kurale ya kolokola ki ku e kere lu poko e fainga men ngi kai mi ala aso nga kangal kanga pepa ay a kangal kanga pepa e mai me ai de fali ya baila ye le se me ai angal ka bale balur ko inga fakar kal sido mak wala ya lue ya nga kuri mai dor kama ki ya saulu ale wale ai la lu mak wo oi me la fa yele ngu o ya le ale fongole por ko mi ki por fongole auso ala wa ma fa fa usa e ba ku me ai ma fa fa ma lu mak wo ir ko inga le ka bale bale ku le fali yang ama ya sauru sau sau kamare abin me ina maluka marai pelu kamai ku efinu nga fesa nga fe awoi do au mang ai nga be fesa fe yang ama ilo la yele le fari ya la vai kaimi dai vai kaimi pi alu ki nga fu ile i de fongo fa ngi me ai alai ma fa fo mbor ko rua ya pi alu fo ko inga ya lu ngi fongo le ngu alai ma fa fo mbor ko rua le fari ya la la se e ala lu maku ilang ia ko nga ma a o maka ya e o ali mari ia ko nga a o maka ira ki ki le fa fo po kai ku wa ku le fongo le ngu ai la ku ya o la nga le me mau nga o puka ko pa ya Apuka kopa ya me fe kau imalo bakwala ni nga apuka kopa ya la lofa yo nga apuka kopa ya la lofa fai fai fa le malulu fai fai fa le malulu le boi tato o aso ange yo le puka kopa ya mala lunga lunga le puka o le fai ole aru aru lunga lunga le puka Spurfitu mini tatalo le tulasi maltasi E vai banga fo le tema le tayao le mafutu mani tatu watanu Datu telefoni ngalo pecani pe tali tu la sumal tasif so ta yati amrik samoa. Pe ra yeli foni tok tubla ranga le sumal foma ya Dr. Royo Sange e melo tupu foi tono amrik samoa. Ya malo leva. Malo foni ngo salta tu watu nu ni tai au. Mala we vai va mala u le malo lo ai mas. Ya, se fonga kuli. Ya, le pusi kusa le ngasa wai.

0: O mana o mie oe po se isi aloa inga se fisosoa ni tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whanau po angaluenu. A faya lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o si lia male se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisosoa ni iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
1: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O le au au nanga ale car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: E fai ngō fie lo o langa, pe ale leila fa aperitania. Wa titalai naneia vanoa e tele titalai ile Dynaspeak. Moa wa onga fa peritania. A onga fua e o nofu mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata lia wa senga ile aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a pe Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fiso soani mo oi. Wili mai loa ile o iwa, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane ile upenga te failangi. Info Dyna Speak, @twoa.ac.nz
3: Red Radios.

0: Lewa sorbari atu le velo wati atacho ine nusila ile sfur minute tele tula smatas tele lola ya to ile atu nuna te vai va mai mai fatas mai ile tatu pokala minita bua tase fi ina ya tu to wa isi isi atu nu mala tu temi ar temi la na ya mato ine ile maru ru le ye mato wa tele tula se formal tas i minute sfolu ya te loa e samoa le wa tele sfulua te loa ya Amerika wa leo tatu fushu ta imal tatu wa pokala mleita yao ya la fasua maipu wa tase fia lato ya tatu fo loa fo ido le temi Amerika lato ya fa pena fo ya pangi kiri liopu kasi wa pena wa kau ya pangi masainga ike wa kau iku isainga kwa sawa wa maka vivengi mai ya piku la lo kamaka wakamaka pusi ke wakari ya pangi wakamaka pusi mai ya ya kwa ifo ya ya adele wala se mal dato pokala mele che mel jaya le fatta si mali sungal forma ya pa u doctor royal sangi mole ototonga fo dato pokala mele jaya ya ai mise ya ol tatu fa so per masani ai tatu che fa mana tu pel dato pokala me fo lo so fo malo loina mo tatu e afia il suka toto molunga ya mai la che fa mal toto ya ona ol tahu yo ye fo pokala me mo tatu mole so fo malo loina ya lo fat simai ani so tatu pa anga mai prispen le o se fu le te ele tu lai va ya la tau mana ya ya fa talo fatu mana nga fa lo lo sunga fo mai a le le fo tai ao la uto fa pa u ma lo se fo mari ba lo fo lang ma le tai ao fo le wa tatu fe do ye
1: ma lo se fo ti tia o le afia fi le ne o le wa te ale fitu i nei i le no fanga le o Columbia i South Carolina ya ole tu e sasae o America ya ole tu na tu ya le faso il no fanga o lo tapena ia fita le vanga le ami o Fort Jackson in South Carolina il fau mo setasi foio o fanau ya wa fauina ia le basic training ia mai le vaenga ale ami ia mai e fatalo fatul pa ia mai le malu le tunu a miselava ia tapanga masani ia fa pe foila to wolo o ia ilo la to finangalo e fa fonga mai mo fo il taplo kalama ia malo se fua malo le fo la ulangi matafi ia fa tai fo le tua wa mafai ona tu inatul plo kalama i le nei fo no fonga ya wafta wo o mai foi lea ile te mo mua ile nei no fanga o South Carolina. Ya se tasi foi o no fanga te uta ua tal fasol pitol malo America. Ya mai se lava ia le tu langa o le va o tangata foi e America. Ya male afianga o le fai longa lanu i te mi o mafai. Ya mai o Fort Jackson. Ya o se tasi o ono fanga ole military malo America olo fainga ina setasi fo isa avea ma presidential malo o America o Andrew Jackson ya setama fa na ul ne fo state o South Carolina ya mai o se fifianga fo uto no mai fo il nested ya mamaita winai ya le tape nanga ya America o ana fita el vainga la ami ia mai e tulanga ese foi ia le nei foi no fanga ile mai tau wa o no fanga nei tia tia vai fa fanga le tu lu to mai no fanga
0: ia
1: ma chalo e o le te leo no fanga nei pe a mai lima su fa fe ia square futul te le ia mai o no fanga na fa tulanga le malo America ia e te pena ia ana fita ia mo so se tuainga taua ia me se foi o le pui pui nga o le salu tonga le malo America ia mai soe tu nua lolangi ia mai o le aso lali ne ia o le aso foi le feilo ia fita mo la tuainga po le family day ia o le aso atai au ia o le faunga e si la fia e el to telefoi o ainga mai Samoa ia me se lava ia inga ia la tau tama whanau te tonu o lo vanga au le malo America sa tau tua i vanga au le teimu o sola ia me alo tau tua le teimu le nei ia e mala malama masi le fia le to po balai ia tu langa fo i o le fa tu langa ina o le malo amrika ia la yan vaenga au ia e afia ile ami o le vaenga le malingi po le marines o le vaenga le navy ia fa pe fo i le vaenga le force o tai au fo i tia tia ele si o ni se fa u ile no fanga o Chicago e Illinois o lo ya ia le naval base ia pol no fanga lo tapena ia fita fita fo ia le navy ia po o sailor le navy ia wa fa pena ia le fatu langa ina o tangata e tau mol malo America mal pui pui ngal saung le mu America ia o ila tou le Marines, ia po le Malingi, o ila tou o le Army, ia po Fita Fita, ia o ila tou le Navy, ia po Sailor. Ia e mesfo ila tou ile vaenga o le Air Force, ia e faengoina ia ila tou o Airmen, ia lo na winga o tangata vo ia le vatetea.
0: Ia.
1: Ia, te leilo al fatulanga ina o le military al malo New Zealand, ma le military al malo Australia. Ia ai e fa penal fa tu longa ina o le military al malo America. Ia le fola wo va ai le mea leo na malo si tele le military America. Ia ono lo na fa tu longa na e fua ile tu le leima le tu malo si o tangata le ai e fa u uma i ta penanga ia. Ia umala. Ia ona toi anga ile ilesi fo ia o nga mo le valu va aso e ta u o le advanced training. A umalo. Ia nei lolo leo le no fanga le lolo langi e te station ai.
0: Oh.
1: Ia pe te whainga luenga i no fanga i o malo Amerika. A wai e tele tonu o lolo langi e i paces fo i o malo Amerika. Ia ona ave leo le fita fita po le seila po le tangata o le vate etea po le malingi. E fatu langa i no fanga nei. Ia ona e fua i le lona angavaa. E fuwa fatu funanga le tapena ai li tangata i vaenga awal malo tele o Amerika ia ele ngata e pui pui saonga le mu al malo Amerika e me se foyol saonga le mu ia o isi atonu ia le la South City ilo unis le fau tae au i nei South Carolina ia e te lele avanoa e onoanga ia isi amani ia e tau tua ai le peis al malo Amerika isi amani ia ma avelo na soifua ia mole saltonga o tangata Amerika ma tangata le lalolangi o ineilai i Amerika Samoa ia a fafonga mai ia ila toue e si la fia vaenga ia ia e maualunga telele vava aimal sila Amerika ia na tama whanau e tu inatu lo lato soifua au au nai vaenga au ia maulala fule na lai on fatu langa ia alanga manuia o benefiti ia mesefoio o le tamau ainga ia moila tautau tuai vanga ono lewa abelo soifua malo wola ia mole malo Amerika mal tautua ina o sose vanga awal malo Amerika ia e fua lava ile angavaa malenga luenga o lewa e tautu e fatino ina ia mai e tāua i alwaenga le tia al tāpasoa.
0: Ia.
1: O na e fōringa mai. O le fōi wa tele ia tama whānau al tātu o tunu o Samoa. E le ngata o Amerika Samoa. Au Samoa. Ia o le ua tautua i vāenga au. Ia fātasi fōi mai la tau sa tautua i vāenga au. Le ua whālangi o veturini po veterans. O i la tau wafu le tautua. O i la tau sa... Foi lele sa sale nga suol tei tai au. Ia mai o lai wa retire nga i Amerika Samoa po Samoa.
0: Ia.
1: Ia olona winga la. Ai fai e to tele la to e retire nga i Samoa ma Amerika Samoa. Ia ona tele le o la vanoa e mafai e ona fausia ia mo meo mota ngase ngase. Ia i Samoa ma Amerika Samoa. Tele le vanoa e vato e polo kalamao. O mō meo nono ngā tupe fausia yo lātou maota malawa mō lātou fale. Ia mama whaipoio nā ngā iatu wā lele fō ie le pā auli. Le tau Mac Flights.
0: Ia.
1: Ia e anga iatu sa mōa e whaave e iaive tu reni ma i lātou lo tau tua il tebil nei vā ngā awal malo Amerika. e feo a ia ilese tutong. E a po fea lava la lea tonu ue, e lele yei valele nei, kalmalo Amerika. E a na pa wale mea ole tusi olo suafa ma, ma e a nga ili valele ma momori yoi po fea lava le, le vaengo le lalo langi ete a nga yei. E a, a fai po la fa funga mene yo tato wa ingo lo tapena fa nau. Ia ia lima tamai ta ia tau tua vanga au al malo Amerika. Ia o la ule nātu a lalo.
0: Ia
1: ia. Ia isi isi no fuanga e whamanu e ina ai le tamama le teine Samoa. Ai mese lava ia le tangata o lai ele tu sifolau Amerika. Ia po le Green Card Amerika. Ia o lo awa yatu ile ile vaenga le militeli. Ia ma abelo soifua. Yo natali me foi lo malo Amerika e mtu ata pena le le lo tangat. Fatasi ai malanga manui e te tua yai pe a fai e te tau tua ina ia vai nga au al malo Amerika. Ia o isi taimi te tia manatu ia na yo tatu tangata foi lo military e na ole u ina ole lau malo si se tu lo ma le foi sa ta fa so yai.
0: Ia
1: ai le ai tele yo isi fa tu funanga mai si nga luenga. E mafai on tapena il tangata soifu. Ia tautua ia ia vaenga au. Ia ausi teimi a talanoa ia vaenga alvetu rengi. Ia e pe e foi lele e faatata la funga fai mai a fai o tangata foi lele e faafunga ina le lau wao tangata el militeri. Pe vai maulalo ai pole, kuka pole.
0: Ia.
1: Ia aile inoa. Ia. O fatu funanga manga luenga e tā ua i o tātou tangata matama whānau al tātou tunu il milteni. Ia e tūlanga esefoi. Ia pe au ina fatino ina o lātou ngā luenga sa tautoai. Ia matapena i o lātou tangata mō lefoi au omnanga ma le tautuanga mō l'malo Amerika.
0: Dr. Mana ia tirele vaenga o leua tomu a ili tafa asua li ni tayao. Fafunga funga mai fo'i lea o le tātua tunu ai mai se mātua peo na tāua. E tāua fo'i lea mōna i whāna una ia mawhai o na tau lai e le lātou wa ai. Ai mai se o le lātou tiri tilo mō le lātou rumana i manuia. Afa pia neila ua whaamunia ina se tama po se teine i lea fo'i au unanga ma lea fo'i tautua. O le ale matua o tangata e o iai ai whaamuta loala na unanga e tautua le malo Amerika e ala i le E ala ile ami, e manisi vaenga peo na esa uno, o le ale matua le seifu, au afu ilani whaamaria ngai maua ele tangata.
1: Ia tia e, o le tele labao, o fulele o ilatou e tautua e vaenga au al malo Amerika e awane ilalo sfunma le valu te usanga le matua. Ese laba ia vaenga, o vaenga au al malo Amerika peo no failo in atu, o le vaenga le Marines, po le Marini, o le vaenga le Army, ya, o le vaenga le Navy, o le vaenga le Air Force, ya, po ila tau e whapitoa i tau o le vaatea, ya, ese fo ila ia le umi e tautua ai e fua lava e tautua al tangata. E te mantua fo il taf tatou fa soa ma le fionga a samana lea e o loo pa moe moe e tau vaa e le tofi o le Congressi o le Sui Amerik Samoa.
0: Ia
1: e ton se fulu tausanga o tautua ioe ia il vaenga au al malo Amerika. Ia mai e mafayo na au i le mamao le na ia ia le tūlanga o le tautua. Ia mai ele o fesilingia fo le tūlanga o benefiti e wai fōlinga mai o le umilava o le tautua so i fua o tangata i vaenga au al malo Amerika. Ia o le maululunga fo le nāma le tele o le alanga manuia e maua iana benefiti. Ia mai o le stangata. E umalele alo na so i fua tautua e peia o le singa ruenga mautu. Ia i vaenga au al malo Amerika. Ia ma oa ina retire ma avea ma vetu rendi. Ia maona maua whaamunianga umane i peyo nisio whaamunianga ia ua. Ua tafasoa. Ia mai e te tau lava ia ila atou ea nga vaa. Ona tautua e vaa nga au al malo Amerika. Ia ona tautua e vaa nga au al malo Amerika. Ia matali whaamunianga ili temi e anga vaa ai whaamunianga nei. E peo na fatu langa ina i el malo Amerika.
0: mana ia jeli esere mana ia lono binga e te tau fo ilana tilo tilo o iai al tatu watanu ia le ngata fo ilia afa pene ila umala na tau tua I te tono le malo Amerika iola mole panua e tualu watu I Samoa ia so swani na ia inga pe a una umali tau tua lono binga ia e alwala I Samoa ala hai mwala nsele ni mai Amerika al saulio
1: Moni le lei e pe on failo antu e faisi feo lolo o nai o tatou tamafana o lai wan no fo mau I Amerika Samoa ma Samoa salu on mae ala latou tau tua I vaenga au al malo Amerika ia mau latou fo I lea leolo tende fo I la latou sao il tamau a ingo Samoa na lua ia e ala I a latou tupe maua ma latou la fonga e tongi ia fatasia I ma li tamau a inga e faalu I fataunga e fai ia mamea umalava e mafai ona manuia ai ia le tonu Amerika Samoa la e iai polo kalama fo I o momeo o nononga tupe e fatino I pisi nisi mo I latou sa tau tua I vaega au o nonga tupe e fausia ai ia mota malawa ma e iai nonga tupe tiatia vaeani le faafoga le atonu e mafai a ona au le miliona le tupe e mafai ona fau ai lou fale ia e fua lava I le maualuga ma le maoaʻe o le faatulagaina po le rank sa aluese le tagata ma le militeli ia e o toe gapolokalama ia I lou talitonuga e mafai foʻi ona faatino I Samoa mo vetureni o I latou sa tautua e vaegaau a le malo Amerika o lau nofo maui I Samoa ia ma e mafai foʻi ona fausia se falemaʻi foʻi le faapitoa mo vetureni e le malo Amerika e agaʻi ai a latou vetureni I Samoa ia faatasi e maisi benefiti ia mo I latou ia a mafai foʻi le agaʻi luma ma taumafaiga lafioga le lipalemia ma lana kapineta ia e fai foʻi se nofoaga o se peisa le military Amerika I Samoa ia o le a matautia foʻi se matatia faapena e mafai ai ona faia se maliliega e faatautō ai le tele o tamafanau o Samoa e mafai ai ona tautua ia I vaegaau a le malo Amerika ia le taimi lafoʻi le tasi e tatala ai le avanoa I le tele o galuega ia e mafai ona tuuina atu I tagata Samoa e faigaluega ai tonu o le peisi a le malo Amerika ia ma maua ai avanoa e mafai ai ona sitia lo latou tamaoaiga ia ma agaʻi e faapoopo o le tamaoaiga o le malo Samoa so e tele ala I tulelei ia tatou te vaavaai ai mo le agaʻi luma ia ua oo mai foʻi ma vaavaai nei nofoaga ia e tāua le luʻi mo alo mafanau Amerika Samoa ua e o te manatu au ia ia o I latou uma e agavaa I le tusifolau Amerika ia po o le green card a le malo Amerika ma maua le avanoa e mafai ai ona ofi I vaegaau a le malo Amerika ia aua nei mai maua le avanoa auā e lē gata e manuia ai le tagata lea ua tautō I vaegaau ia e manuia ai foʻi ia lou aiga ia pe a fai te faamaoni I lea foʻi valaauga ma lea foʻi a tofiga tāua ia e tautua ai I le malo Amerika
0: malo faafetai faasoa le tapakalame lita e ao inei vaega lelei ia manai pokalame manaia foʻi le fesosani mona e tatou tagata le gata ia tatou I Amerika Samoa ia e faapea foʻi ia I latou o loo aumau I Amerika inai e mafai unaunaʻi ai alo mafanau mo le manuia lona uiga e lē muta I pea faapea lea tautua a uma foʻi lana tautua e maua faamaliaga le itono le malo Amerika mona ia latou aiga pe a oo ina taulau o le faamoemoe ia ma le taumafaiga pei ona iai o le pitonuu le te faatasi mai ai dota le toʻatia le foʻi lona tapaaga le faatasi mai luga le tatou tautua ia e faatasi mai lava ma taʻumai le pitonuu ia o lea lau te vavalogologo atu tasina pitonuu e toʻatia le tapaaga o lea e faatasi mai ai luga le tapakalame ia le tele foʻi ao aso e vaeva mai ai o lea se tilotilo lausuga ina lana pitonuu e toʻatia le nai aloma tamafanau o tatou oi ai
1: o le faamaumauga loo iai e masalo e I le vā o le afe ma le lua afe ia tagata Samoa nofo I nei le nofoaga lenei o South Carolina ia po Carolina I Saute e a mai e bauti no lava o tele na foio o nei o tatou tangata o loa lalam papa au le nei state o Amerika o ila tau sa tau tua i vanga au al malo Amerika e a mai wa filifili ai le nei no fuanga e a e wha mautu wai i le nei soi fuanga e a mawhai ngofi ai on ngā lulua i le foi no fuanga o le ami ia ole malo Amerika ia mafa wo pel to tua wai ia lava ia nei tatu ta mafa nau a umi lava on fainga duenga ivanga au ole malo Amerika se stete po se aitel ia every time lava ma no fo ma wo lava ile no fanga ia ona lava pe wo masani
0: ia
1: mai wo fainga fie fo i ile na fo i ta mafa nau ia ona fa mautu wai ia ona ua loa foi ma umile teimi ia tautuai vaenga ua le malo Amerika ile foi stete malea ai ia ma ua masani foi lona fatulangana ia sa mo foi lava no e fedo ai se tas foi o tamaitai sa mo se satini tonu o le no fangal ne South Carolina ale vaenga le ami ia mai ole mele wo mautino ia e foi nisio o alu mafana o ole tatu o tunu ia mai Samoa ma Amerika Samoa ia le foi fa u il fa u ngale tai o ia manisio le foi wa matala la to ngalunga wa o tape nanga nei ia e peise i eta i vai aso peta i vai aso ma matalisi lesi vai nga fo ia ma fa solo solo ase umal tau sanga lo na winga ele muta le tape na ngal malo Amerika ia na fita fita mo le anga iluma
0: ia
1: a tono le mafu anga fo na le na fa ngoli no fa anga New South Carolina ia ile ngana fa Britania we prepare our American soldiers solo na winga ole no fa anga ta penai ia fita fita al malo Amerika ia mo so se toinga a fala velave tu la mai lumana
0: ola se tilo tilo ia ila la sunga la fui pitono America ile tower soi fuanga na fui tu fatu se tu sai America Samoa le fu malanga mai ni sila nei wa e sila fia fo tu la ngolo ia ile tonga ta le tonga ta soi fuanga wa e malanga fu se tatu tu no Samoa la fu ta pisa mai ata to wa tonga ta soi fuanga ola se tu tilo tilo ia ile tonga ile le tower soi fuanga ina na fui tu
1: Tia ese lava i le tau o loa i Amerika e pei o le nofuanga i Sisifo pe o California. E a pei lorfa te inga o le tau o le pensini po le kesi i California e le va o le lima ta la ono sfunu le ono ta la i le kalone ta la Amerika. Ia ole no fuanga lale nei. Ia e tolu ta la ma le fast food sene ta la Amerika ili kalo ne. Ole pensini, ole ono winga. E toi titi a tolu ta la e tau mofia in pensini ili no fuanga le nei. Na ilo California. Ia tolu ta la ma sene ili kalo ne. E fatusa tusa ili lima ta la ili ono ta la ma sene ili kalo ne. Ia ili tu sifo. Ia ole malo Amerika. Pese I ole mamaula bole anga I mai I sifo ya anga I atu sasai. Ia ole tau ngofia fo ili na ole tulanga ole tau ole. Ole pensini po ole kesi se itu lou. Ia maifa pena fo ila ili tele o isi oloa. Ia e fo linga mai ole ngangana fo ili fa pisi nisi ole maualunga ole demand po le mana ongo tangata ole tong tavu le na
0: okay
1: ia I don't know fanga nei e to nga ongo tangata ia e faila si ese se nga wa e pe lor fate te ingole ol fate o fa tangata le state of California la tel fast full miliona le state of California ia ole no fanga nei South Carolina ia masalo pe na ole 2 miliona ile 3 miliona tangata le se se nga la le na ia mai fa pena lava wing on nei meu pisinisi a tenel fata wea tu la fono supply in tibet a tenel fata ia wari lungal ta ia ia fa ia e to nga se no fanga ma la titil fata ya e fata un ofie vo lele ya ya ya ya fato sina tangata ya ya to anga fata malu mi ai se lo
0: alo fa tai ya mani no le vanga mo fa fonga mo ta tu atu o lo e to no pe america o no tulanga o fatino in no le pokala me foi lo le soi fo malo lo ina va ya sunti atu nei le nta filo e foi ma mail ta to pokala me ya o california elesa e yai a ole de safa wa winai ya nisho poklame ya ile tam tam fu ile so fu malo loin mo ile to e mo le ma suka to to mo walunga o ile to fa mal toto ya mo le poklame pe ona e awe ya toi ola se ti ti lo lo sunga fo ma ya po lo sunga fo ile nei ile poklame lo fa ti no ina o lo e awe ola se te upati ato le ato no fu ile fa fo fonga i to tonu la yo america
1: e dia e taua io o matau pune io fesota inga ia mafala putonga ia ia kalesia io fala putonga tu maoti olo ia ile malo si anga mafai eu na fatino ia feso soani mo Samoa ia e pe fo l'alfa tita inga ole kalesia sfitua io to e fio mai ia e ia ia na onga po universite ne California o fai ngoi na o le universite Loma Linda i California. Ia mai o universite fa pena. Ia e fa tu langai la ma mo me o fa mai tele pe o le Loma Linda University Medical Center. Ia mai e pe fo le baba ya tu le felo in al Covano Rick Samoa ma manisio sui mai le universite o BYU Utah. Ia o ila to o fo mai le foi na malanga e filo e malkova na Amrik Samoa e fatu langa fso soani e mata upu lava o soi fua malolo ina mo le teutori o Amrik Samoa. Ia mai au te loa foi. Ia sa o awa yatu setasio no fuanga ile no fuanga o le kale sia Yesu Kiriso lau pa yosa ngatai i pesenga.
0: Ia.
1: Ia la foie ia ia le fale fai nifo o le kale sia a Yesu o le upa iwa so ngatai pesenga. Ia o te lo foie la, o le te lo foma, yo foma i mai ile no fanga tu tonu o le foie kale sia. Ia mai le stete o yuta. Ia pe foie la le mele ta umfai ai. Ia o le mafai ona mawasef so soani mai ile fale mai ole kale sia sfito tofio mai lo malinda fantasy masef so sani mai la onga fa fo mai la vale lo malinda ya mo sa mo sa u mai to winna ti ti la se singa le fio ngale li pali mi o mana ka pi net el fale mai le e i fale olo o wal fale mai le na ya le le si tu al mala vale le i fale olo sa fa winna es sa fa winna ile tama ainga ia positif so soani mai le malo America. Ia mai o le tasi le na o fale mai o leu te baba ia upe a fai e tau nuu le malanga fo mai mai lo malinda. Ile masina o iuni ia ile tau sanga o lua fe lua fit. E mafai o na anga i mai aitu malo na pe a fai talia le fionga le li pale mia ma le minstao so i fo malo lo ina. Ia le malanga le nei. Ia ono lewa mautino le malanga atuanga ya Amrik Samoa. Ia aolea e fa talil taon sanga pe mafayo na afia ai ma Samoa. Ia a faila e taunu le fainga malanga le. E lua la meon tupu tia tia.
0: Ia
1: ole fa atino la wawnanga ne ili mato itu malo isa amata umfalatai. Pea fa peo atul tau sanga le yayuni. Wa umal mato falmai wo ilele e tapena e fausia ai. I sa matau. Aya fai o atu le malanga ya yuni o le tau sanga o mua ele i umana fausia le i alfalma. Ilo na winga. Ia ono fa atino alfalma ile i
0: faleolo.
1: I faleolo. Ia ona e tala fea ngai lava le o ato fo mai mai Amerika. Ia e fa atino le au unanga mo tatu tangata. O le itu malo ato a ana ia o a ingol tai sa matau mfalatai. Ile fale fo ilele ile fale mai. Ole tu malo sa fausia ele malo America pon so sani man malo America. Ia mai o tele to e no foa ia tia tia ele matau pulenei. Oh no, lea ua mataon va ia tau tau lele il feso soni fo io o tato e kalesi e pea no fai lo atul te mo sola. O lea va noa e mafai ai on ma ua feso soni fa pea pole kalesi a asfito te fio mai pole kalesi a Yesu Kristo la upa io aso ngatai. Pole kalesi a katoliko pole ala pole kalesi a ole meta ua ia tau. Ole mana onga ina ia mafai ona fati no ina mo tatou tangata.
0: Ia, ia.
1: E te le mana onga mo le tūlanga soi fua malolo ina i Samoa. Mai e le mafai e nei o tatou tamafana ule fo i vae nga tāua o fatu funanga mangaruenga i ali imtamaita i fua mai o ali imtamaita i tau se ngase ngase. E le taitai lava i le tapenanga. Ona e ngase ngase lava o tatou tangata.
0: Ia, ia.
1: Ia, ai tāua la le ngase ngase o tatou tangata. Ala e lava o tatou tamafanau. Ia, mesifoi o fō mai ma tamaitai maari tau si ngase ngase maisi e tunu. E mawhaiuna fso sani le tatou e tunu. Ia, mawha mama avenga. Ia, inai o tatou tangata. I le teimi e mana o mi ai le fso sani. Ia nai lol me foi lele ol mana mil sosani ai foi mai ele lava ia ele lava fo mai ia ele lava ia teine ma tama polim tama tai tau singa singa se ia o vai ngala nai tau ia ta ele lele le lava nai lol foi mai wala intangata
0: ia ia
1: io e fatti no ina nga duenga nei ia ole ala foi nai a lion on le malolo on le utelo o lo ya tau ya le me alo fa le li vo le efeso ta i matanga te ma wale fso soni ya masai di lipea awa e te le lava e kale si ya la to pulo kalama o fso soni e fa pito mo Samoa ya mai ele tau on tato no fai ai fai a pele sai dinga. Ia ine ia manuia tatou tangata. Lona winga la fwe fatanu wailu malanga fia fatanu tausanga mua. Malanga ia mati, ia malanga ia yuni. Ia mai o taumufenga umai e faine. Ele ngata e mo Amrik Samoa. Ae mo Samoa. Ia onai o le tele lava o sosoni nei. Ele ngata o state ma territorial malo Amrika. A oisi fo ia tonu ue peo Samoa, o tonu tuto atasi, po tonu tumauti. E au fia i lalo o aia inga o feso soni a le teleo e kale siya ma le teleo o fala potonga fapea. E ma fai una feso soni tatu tangata. Ea, e o foi lal tu langa e peo na e sao no ai. E ngase ngase ole suka mal toto mawalunga. Ea, ole tu langa alfa mawal toto. Ia awai eleo anga ilalol fai numero na yo matu tangata o loo fa mamali toto ya Amrik Samoa.
0: Ia, ia.
1: Maya yaise vae ngod matu fa mai fanga alwe fa popo ite miuma. Ia ole no fanga le fa mai toto o na yo tatu tangata. Ia on fa tupula ia lava le fai numero. Ia ole fesili la tie fia fa tu ina ile taplo kalama. Ole ya la tatu mea o fai.
0: Ia, ia.
1: Ole atato wanga ipea e faa popo le teleo le fale e faa mamai le toto i Samoa, Amrik Samoa. Pe tau ona tato wanga i e fofo le ngase ngase le tupu i Samoa na lua e faa ititi ai tangatae. E a fia i le suka ma le toto mawalunga ma anga i le faa mai na le toto. Ia po fea lavae. E anga ia, iwa enga ia. Ia, e te tau lava on tāua. Ona o le tūlanga.
0: Ia, doktor wa whaale mau atu ia.
1: Ia mawhai ai ona whaatino ia teo mawhai ngau. Ia ina ia manuia ia nei o tātou tangata.
0: Malo faftai, ole tatu pokalame ole ufufua e faya nei New Zealand i Aukilani. Ia, uwa yelisa maalia ngalilei uwa yifusosani mai, uwa yatape na ina afapea ole umuna umia sefusosani, watu umailo na tau au, Nate se asa idea se hol ma tutongi le hol. Awal fa mo mo ila le pe ona il tatu pokala me pe ona fofoi na mo au kilani. Lolo winga. Or fa fonga bele tatu wantinu. Olo iya ile lantu le nganga lo fo le tasi le tasi. Ya e mai se ole na una una ia fata unu ina se pokala me au kilani nei. Le ala wa yeli samaria ngale le ile wa lo fa marita pokala me. Ya ma wa ye fai mai. Afa pe tau sa ili fia mawale fsosani. Ola iya sa idea le hol. Matu tongi le hol e tape na yili tatu poklami. Ai ona olo tali tali tatu poklami fu ilia moli tatu e kalisia pe na yili fso ta inga. Lolo winga. Ia olewa ia ina yi tatu samari angarelei. Olewa tu maile tau au. Ia awali tape na ngol tatu fa mwai moele na. Mo au kilani nei. Ia ai ole ta ufoli na. Se ia nga ia ti yili tatu watunu. Waipe na isa unua doktor. O indei foi. Utelo wa fatupula ia le to telo ilantou. Ua mawa le suka mali toto mawa lunga. A le ngata ilia o ila tuwa faa mamari toto. Ie fu ila tuwa ilalo ifu le lima se fulu tausanga. Olo se fulu tausanga. Ie le itaitele sa ifua. Ae ua ngai itua inga ngase ngase le nei. Ia ae o le taa ua. Ita tawa na mua se fafou.
1: E muni lute tia le pole so. A tofi ilia na mavaru wa aso le ntea sa faya ili plokalama le nei. Ile no fonga ole kale sia so fito turfi o mai sa moe Compton, California. Ia mai sa waile a fionga ya tuila epa. Sua ole tasifoi o tangata fasala lau la wiloa I California ma le lalolangi a toa. Ia mai to tele lava ia tatu tunu sa wai. Ia mai wavea ile no fonga le nei ole kale sia. Ia mano fonga tu tonu o matau putau soi fua malo loina. Ia ile fui vaenga o California saute. Ma eisi vaenga o la fao popo ile no fonga lea. E fatu langa o no fonga ea vea mano fonga au tu. Ia on faisi vava mamao o no fonga ea lala aima papa au. Ine yo tatu tangata I California saute. Ae faftei tele lava tia tia pe afai ua yeisi sa maria ngalei. Ia mai olo fatali le faa mautu ina olo fisota inga male prestene ole kale siyas fitu in New Zealand. Ia ole sunga ili ali faife au por foma il to faa manino ya Dr. Eddie Tupai. Ia o se tasi foi olo mato wa inga mai samata. Ia olo ave nei ma fau lulunga le ngadwe nga le kale se asfitu ia I New Zealand. Ia ma umalao na faya le fsa utainga ma le ali faife au. Ia olo o faa mautu fsa utainga ia ma le teitai o le lato proklama soi fua malo loina. Ile lato fui konfernisi. Ia po le fatonu o le director o le health ministry. Al New Zealand Pacific Union Conference. Ia e fa mautu mai le vaenga lea. Ia ona te taulaba ona iai e se no fuanga e mawhaunu fatu langa e o ngā titonu iai e le plokalama. Wa e uma ona faile se minama le aonga ma le faso. Ia ona fatu langa leo ni tangata la tau te au auna ma faia le tau tua faa wau I tangata iyo le awa le plokalama. Ia, ai me se lava ia le mana onga ina ia a puti puti na o tatou tangata ma faa maa losi pel telo teimi. Ia, wasi fia fo tia tia e peise I e faa tatala fonga a faa mtalanga isi teimi fa me o tatou tangata sa moe fia fia pupu.
0: Ia, moni.
1: Ia, lona winga fa ye faa tu langal plo kalama fo ilia e se fulu lua vai aso talun e te tauna e tau sami ai. Ita mafa mata usami le ala fatu langal plokalama. Ia onesita ngata tato. Ia wata ua ya te ia le fama lia olona mana. Ia ulfo wana fafita uli. Wama lia ya lutunga mau.
0: Ia.
1: Malona fafita uli le. Ia wale ta ua le soifua. Awa e fala ngolango le fata ua le tengate olona soifua. Ia ile vava aya nga iluma ilona lumanai. A fayala o lisi tangata ua manatu wale ise lumana. Ia, e mafayao na fapea mai I ate au peifo. Nisi tangata iyo lplokala me Amerika fapea. Ia, pao, wakamalie tate oti ili mai suka pol toto maulunga pol faa maal toto. Ala ima liye li la walo ma ma liye li manako. Tulo wal faa fonga le tunu.
0: Mo.
1: Ea, aonesi tangata. Ea imo meo lui, tau vo ye mfeno faa tula ilo tse fonga faa pea. Ea, to tele lo faa nau, to tele faa nau, o lo faa nau te fia va ai ai yo. O le ale tau nungo lato o lango, to fia ola pa ulesi, yo e, luas fulu tols, fulu fas, fulu pole limas, fulu teo sanga iluma.
0: Ia.
1: Ia mai ole au tau sisil bloka lamale. Ia ve ese ngase ngase ne. Ia u mielo wala. Ina ia fatau nule. Ha, le mui mitinga le na. Ia, ele tu uala al bloka lama, tia tia vayane al fafonga le tu. Ia ila tau vo ye, ele o fatau e ila tau le ola.
0: Ia, ia, ia.
1: Ia, bloka lama vo ile isa moe tau le fatau le ola. Ia, le me tau al ta fasoa. Afa ifa tino al bloka lama, mamanui ya isi tangata. Ia vi ia le li. Awa ole umai ol ta fa so mal ta plokalam ole fa fa ingo fio me fa ingata mai la wai ole mel de ole suka ole mai ol suka mal toto ma volunga mal fa mal to wa ve am se me fa ingata
0: i
1: al fa ti no mal ol plokalam mal ma ma fa yuna i le to ma ol suka por toto ma ol wa ka fa fa ingo fio la me fa ingata fa ingata ma ta tala la va no ele to nu ele ai ele o se nga se nga se fo ile le e o mai alvala wale li e nofo ilo ilo tangata so ifu tulo ai ole ngase ngase mafai ona fa muta ai so ifu ma lo lo ina se yo ina vala mai le li
0: ma le yela ia sana mai
1: ta wala le ol ta fa so ma ta plo kala e ile option lo no winga e ile si le si ava no ai mafai ai ona umi na e so ifu ta fa e fa tinol va ngala. Ya, I have a foe tia tia tonu yal ta fa moi moi malina. Ya, e ma fa yaon fa la wiloa le plokala mai lumal ta plokala. Ya, moi la to e moni no la to finangal. E te tau na fa muta ngase ngase ne. A wal me moni la. Oi la to ye e fa popo ya itangata ye e fa mama le toto se tu lo po fe la vale tu nu no ye ta to tangata. E mafua uma mai o nol fa le tonu o lato kidneys ia po fatuma ona ole afiang ole mai o suka mal toto maulunga
0: malo faftai ole tasi vaeng ole saunoanga Dr. Pe ona e sauno iai ole vaeng ole pe ona ta ua ole e el tanga e alor wa lis tanga ta fa mai ia wa tu ia tu mai le vanu si pole ale me o yai a pe wale la va si fa ma dia chino fa ma dia man onga loto a e ai la lista ngata e o tia na che di vai i inga luenga si na fa na a o la sa ti ngai na fa onga fa fa inga luenga ai te wot ai le i na che di ai i de mesa ti ngai na ila na fa na ai sa ono le ngase ngase o mai fa penei e ta wala le tau longo longo ina ima fai ona tilo tilo tatou matua awani ati tatou me dea ia langa ole sire vae nga doktor le tatou langa ona ni tatou watunu e alo alua fai mai e ia baku ia si kalin manga o ngasko inga baku ia ole alime manga oai ia lele iale ia lele iale alu marie lele iale alu marie ala ngawa manga oai fai me manga oai wabai di me le kau ke ngau ngau iai longa winga o tatu na ia vave ngoki ia wal kalanga fa mai ia avaku ia se ikadin manga osi ko inga e o le ale me o ia ia le ngau kali longa manga o le o kako fa ia ia kali dolo manga o maka ko fa ma vai ma sa uro inga alu ini me ngalo ai me uma oi ia ngalo ale wa vai ina ini manga o e tatu te mana na oi se ifa ma lien loto ia ma kwa kulonga ia alu di mea ngalo imea ngei lalo langi. Ia de a umai dole vala au arpiri. Ma fema ia, ma ngui ala umalanga le nuu ngalo ai mea. Oh. Ia ale ngalo, elo koi mga kuose mea o la umalu. Lelei, la la fatu lau sungal fo mai. Sisi vae ngalo usanu anga bertapo kala menita yao. Ase au yanga kau fa popo aku le mana yon faso.
1: Silvia Tietia, e lua ia vaenga ua ui loa i le plokalama leo so i fo malo loina.
0: I.
1: A wa famaile si e ulu matua ia te alu plokalama na fai California i Compton.
0: Mm.
1: O ka ika ia ka ke fia fia e la mulamu.
0: Molo.
1: Ia, olona winga o le famalia la o le lamulam ya au le si va inga fo le etawa o le mele o le famalia na o le tofo awa o neibe o tau sami ma mene o tau mafa ya epeise I e fale tonu al tangata I le mana o e tofo
0: ya
1: o le mele o tupu o pule le tofo le mafa o fau o le fa mele mafa o fau e le fe tau il tau maftanga le mo tangata le mo el suka ya alae wo mana o e famalia le la walo o no le tofo ya ya mai o le lu'i mo I lātou o lo'o I ai ngāse ngāse o le suka maltoto ma o lunga mai lātou e wha maltoto o le teimi ia e te ngāse ngāse ai ia e te tau o na sui ia lofi na ngalo I le vae ngā te tau na umi ele so I fua a te tia vāne fafunga le tonu o lo'u o le tina lo'u tamae e maliua ua iwa su lima tau sanga le matua ia e suka I altinalo ta ma o te leo te mio te atu ai ma ma me su ma lie fe me lo ma tu pa wa o te suka so ye te tau so ye te fa so so e ya ma ma tu le mai lo ma tu me te sami ya e ya ma o te le sona sa wa wa ina I le tanga ta vo le leo lai e manatu ya umilo na so ifua
0: ya
1: ma ma faila o na va ai I me ya le ta fa so ya ya e fa pena fo la ya ya se o tama o ba su fa te sanga no matu ya o isi te mi e mana o ya ya lo tama e va tu le mesu mali o ne su ka ya le fa tu ya ya ali to e ya o le ba su fa te sanga lo se fu ya ka ka mo fa ye tulipe ma wa le ivas fu lima te sanga lo tina ya e ka fo fu ya ya lo so na te sami fu lele I mea e afi ai, ia, oisi la teimi, ia, e iaile e el fautuanga, ia e foi male fina unha isi teimi, wa e mafaini fapea mai ia lauto ina voile, ia si otama, ia, ngā singa mea ngā e, e fa malie ai, ia, ae moni lele ia la lau sauno, ngā wā oisi teimi, wā unofo mā faufau, pe fai le fa malie, ia pe fai lole, le mea voile leo le ave ese ole,
0: ia,
1: o tuai ngā tau mafanei, ia pe fai lon fa malia ma sa un ye ke fa ko fa ya
0: ia
1: ai ole lu ile na mo tanga ta lo so I fu fa fu fu ma mai oi la tu ye ai ma tu to si o lo wa fi ai na se na se ne ia e fai la vai e lo su ma ia le me ta la fer ma ia wa wi si ka ni ia e ma fai ona e fi na we e ta o fi ia ai ola ma kwa I ka fa mo mo ya ya ya ta ma ma tina ia ma fa pe ma se ma kwa I le lo fa ke le le fa yo me le o ke ma wa
0: sa sa
1: ia ola I lo ia e a fa ina I ma le fa mo fie lu ta wi a fa fo ma le to nu ia ai tu wa tu la ba I lo fi na ngalo ma fa yo no fa pa le ni ia ma I lo ia le ta pe na ngai ta la se ngai ma na yo tu a ia nei ma tu tau si ia ia mafai on mau foi lu na fina ngalo mafau le ole
0: io
1: ia a mafai fanga ave nga singa io tauana na fai se tofo ia a ele ole ave a tole ole meta usami ho le le fai nei lu na soi fu ole na lo ole tu du fa to fa la inga ia ia te singa nei tato amatua ia mafai na umi pele soi fu ia ma umi le maftanga ma ma fa na uma la ainga
0: alo va tai ya ono wa la tau wa mai fo ta tai mi la sungol fo mai o ma na ya le tau lu ngol ta fa so wa ve li tu ala lo mole malo ta tu wa tino ina I mafai on ma wa le soifu ala de le ma wa le ola malosi ya ma umbi le maftang ma ainga ai fa tai mo ta po kala mi fa so le ta ya ya la fa tu le sungol fo mai tu lu ngol ta po kala mi mo ngang fo lon
1: ti fi fa ma winner fa tai la sunga lo abe ma fam tu tu molta plo kalamba ya mes foi le puleng au le tio samoi I New Zealand ya ona le ava no lo ma fai pe na lo lo pu ya di ai le tu nu ya le na ta tala mai America Samoa ya tal foi mai Samoa ya mes foi o plo kalamba o lo fai ya le tape na nga mol manuio ne ta tu tanga ta mo le nga luma ia faftai foi lau nga luenga lo fitai tunga ye mese o le tau longo longo awa o le maua samaria nga le le tongia yele yel mota fai el tato plo kala mayo kilani ia ele o se be fai ngofie ai nai lo ai ia le tau pati mayo le tunu e lango lango ni se vae nga ele fai ona o ta fa tau nuina ia ai e faftai foi le tunu o vai to tele la vai la tu lo so tai mai ma maua le le so so ni ia e ala ile emaili ia le Facebook mal telefoni ona o le sauta ole na o le tafasoa ele ngata fai ngo firme fai ngata fa ma ma ia venga mafa ia ele te mila fo ile tas ia o le momoli atu o le tapenanga ina i fa malo malama se me po liudi ia mai ele mafai ona muta le nganga le na e fatino ina pea ia mon manuel tatu tunu ia ai fafte tele mol mate wa vanoa o lo molieto lo fanga mai i Colombia i South Carolina ia le nei foi vai aso no fa un o fa nau mai i vai nga au o maro America ia tatu tun matai foi vai aso mo mo ia i so so ai di so vai nga tatu fa so a mi se la ba vai nga so fo mano lo ina ia se upu foi wa le tal fenga ilo fa fonganga sa moa mesho lo fa fonganga ia ia fa te ai nu le ai na ai fa te tele le ne ia vno ia so fu mo i mnu yel ta tu tu ia mesho lo sunga ti ti mal pulenga o le le tio sa mo fa tai
0: alo fa tai pa u mo ta fa sol ne jao mo ni foi tu tu manga luenga ai mesho fo fonga pe ona ia ina i America mal fa mo mo ta tu fil vas fo so fu mo i mnu ia
1: ia so fu
2: Usi mai ala fa fofoma o le fa popoa fo e nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo o e lau leiti o fa longolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: O te fa talo fo lo tatu o tino o tatu mafuta i le nei fo iasa fo i usi mai ala fa fonga. O le wa mata fa mamalu nei le si tanga fo o pasese o pasi mata vale la iti la o pasese.